0: forever ka na diabetic. Dito sa aking pinag-aralan o sa 16 years namin dito sa Tree of Life Wellness Center, napatunayan namin na ang diabetes can be reversed sa tinuturo namin pagkain through lifestyle change and exercise. Ayan. Ano pang isang misconception? Diabetes is hereditary. Totoo naman na ito ay kapag may diabetes sa inyong pamilya, high risk ka para magkaroon ng diabetes. Pero ang katotohanan, tumataas ang iyong blood sugar hindi dahil sa diet mo, kaya tumataas ang blood sugar mo hindi dahil sa ancestor mo, ito ay dahil sa kinakain mo. Ayan. So yun ang misconception, ano. Pangatlong misconception na anyway, umiiwas ka naman sa matamis, okay ka na. Yung pala, mas malupit na hindi ka umiiwas sa carbohydrates, no? Tulad ng rice, tulad ng rice, pasta, noodles, yan ay end product yan kasi ay glucose, mga tinapay, no? So, ito ay naiipon sa bloodstream kasi ano nga, ito glucose ang end product nito, end result, no? Kasi dinadigest yan sa katawan hanggang sa maging glucose. Kaya, over time, hindi siya ma-burn at ito ay naiipon sa ating katawan. Kaya tumataas ang blood sugar. So, yan ang mga misconception ano, na dapat natin maintindihan bago ko talakayin lahat-lahat. So, mag-umpisa na tayo. How can I reverse my diabetes? Ayan. Paano mo ma-reverse? Siyempre, yan ay hindi agad-agad, hindi overnight. Ito ay kailangan paghandaan. Ano yun? Kaya una-una, kailangan mo ng disiplina and determination na ayaw mo mawala ang mata mo, maputol ang paa mo, ayaw mo mag-dialysis. All these things, kailangan meron kang goal or determined kang ayaw mo maputol ang paa mo, magkaroon ng complication na yun, mabulag ka, no? So, dahil dito, determined kang gumaling through the natural way, no? Dahil alam natin na ang gamot ay maraming komplikasyon na dahil sa side effects nito. At katulad ng mother ko, 50 long years na umiinom ng gamot, abay, 50 long years, di ang dami mga side effects nito at ito ay dakot-dakot na nagamot ang iniinom niya habang hinahabol niya ang kanyang blood sugar level. Inom siya ng inom ng gamot at hindi na kinakaya, kaya nag-i-insulin na, hindi pa rin kinakaya, kaya ayun, may high blood pressure, meron siyang heart failure, may kidney failure, at bedridden dahil barado ang paa. Yan ang mga komplikasyon na nangyari sa aking mother. So, ayaw natin maranasan to yung mata niya. May problema, no, na lalabo na. So, kailangan, because of this, kailangan determined tayo na ayaw natin ito. Secondly, maghanda tayo. I-ready natin ang sarili natin. So, una-una, check natin ang blood. Kailangan meron kang may tinatawag na glucometer or blood glucose apparatus para ma-check mo yung blood sugar mo every day. So, ang first step dito para ikaw ay talagang ready ka na, no, prepare ka, i-check mo lahat ang kinakain mo. So, that is, every time na kumakain ka, before and after, checkin mo at ire-record mo. So, ready ka nang malaman kung may mga changes. Within 10 days lang yan, ang challenge ko, no? At pagkatapos niyan ay be mindful na kung ano mga isinusubo mo sa iyong bibig at paano magiging mindful, ano? Kasi ano ba nagpapaspike ng iyong blood sugar? So, ni-record mo, halimbawa kumain ka ng pakwad, wow, biglang tumaas ang blood sugar mo. So, ibig sabihin, huwag mo na yung kakainin, no? So, evaluate mo yung mga pagkain na diabetic-friendly at talaga nagpapa-spike ng pancreas mo. Dahil pag nag-spike ng ang sugar mo, ibig sabihin, in the future, huwag mo na siyang kakainin, no?
1: Eh, Miss Mirna, yung pakuan ba ay mataas sa sugar?

0: Oo, yes. Sa mga prutas, akala natin, yun ang isa sa mga misconception. Akala natin, healthy naman ang kinakain ko, mga prutas. Yung pala, ang mga fruits ay nagpapa-spike ng ating blood sugar tulad ng pineapple, manga, yan ay
1: Pero
0: pakwan, yan.
1: Miss
0: Matataas ang
1: Pina,
0: sugar yan.
1: oo, nagpapataas siya ng blood sugar, pero nilalagay natin sa smoothie.
0: Okay, tama ka. Kaya nga kami sa smoothies namin, isa lang ang inilalagay namin. Pampatamis lang ng kaunti para magkalasa. It's either isang mangga, ano, moderate amount. Siyempre, when I say moderate amount, so kung dadamihan yon, para lang magkaroon ng konting tamis, isang mangga or isang banana, upang sa ganun, isang pisngi ng mangga, isang pisngi ng mangga,
1: In a
0: para
1: day,
0: lang
1: in a
0: mapatamis ang
1: day.
0: Oo, in a day, oo. So, ano ang mga safe na mga prutas? Ang mga safe na prutas na pwede natin kainin ay
1: Banana.
0: hindi rin eh, nakakataas din ng blood sugar. Oo. So, anyway, as I said, ang iba, ang tao ay iba-iba. So, mabuti ma-evaluate mo. Kaya nga tayo ay mag-check ng blood sugar natin before mag-ilan ng blood sugar mo. Pagkakain mo, ilan ang blood sugar mo. Pag ito'y nag-spike, ibig sabihin, huwag mo na yung kakainin dahil hindi siya diabetic friendly para sa iyo. So, ang banana ay usually nakakataas din ng blood sugar na akala natin friendly rin, ano? Subalit ito, ano lang ang friendly na mga prutas tulad ng blueberries, strawberries, yun lang eh, yun lang ang na ito sa research
1: Napakamahal
0: ko.
1: naman yung prutas na yan, Miss Mayor na.
0: Oh, guwapa.
1: Ayun,
0: Oh,
1: guwapa.
0: guwapa. Oh, bayabas. Pipino, yan ay mabababa ang glycemic
1: Pero hindi na matamis
0: index.
1: ang pipino, sa bagay. Eh, paano
0: Oo,
1: kung ano,
0: avocado.
1: Miss Mirna, yung
0: Ang
1: dragon fruit?
0: mataas din sa blood sugar yan. Oo, tapos alam mo yung ang hindi ay pipino, avocado,
1: Pineapple.
0: sa mataas din, langka, melon. Durian, matataas siya ni eh. Pero yung singkamas, yun, hindi siya mataas.
1: Ano,
0: Friendly siya din.
1: basically,
0: Diabetic, low
1: ano,
0: glycemic
1: yung
0: index.
1: matamis na prutas, may asukal na mataas. So,
0: Oo.
1: yung matabang, ayan, dyan tayo.
0: Singkamas,
1: Singkamas.
0: pepino, yan, safe, diabetic friendly yan. At
1: Yakon,
0: blueberries,
1: Miss Mena.
0: Oh, yakon. Very, ano yan, very good yan para sa ating blood sugar. Nakakapagpababa yan. Yan ay. Pero konti lang nagtitinda niyan sa supermarket, no?
1: Sa
0: Mahirap
1: palengke
0: pa na.
1: meron. May
0: Ah,
1: yakon.
0: dito sa amin, wala eh. Dati nakakabili ako sa supermarket namin, tapos ngayon wala na rin. Kaya medyo mahirap.
1: Ay,
0: Okay,
1: wait
0: so,
1: lang. Sorry, Miss Mirna, bago ka magtuloy. Meron akong na panood na isang health expert din. Hindi ko alam kung familiar ka dito. Para bumaba yung glycemic index niya, para hindi mag-spike yung sugar during eating carbohydrates before meal, ay umiinom siya ng suka.
0: Okay. Kung ano man yung naaral mo, kailangan, ikaw diabetic, may napanood ka sa YouTube, i-try mo tulad ng mga herbal teas, suka, no? Yung apple cider vinegar at warm water, yan ay okay yan. No? Instead na yung suka, kasi alam mo, yung mga chemical din yung mga vinegar na nabibili natin. Eh, no? So,
1: Actually, apple cider na yun.
0: apple cider vinegar plus warm water. So marami pa mabati katulad ng mga sabi nga nila, onion, ibubuhol mo ito at lalagyan mo ng squeeze of lemon, nakakababa rin yan. At saka, ito pa yung mga herbal teas natin tulad ng fenugreek, cinnamon, bay leaf, and cloves. Ipakukuloan mo yan. Ang siyang iinumin mo na, at of course, top of the line natin para mapababa ang blood sugar mo ay ampalaya. Ampalaya salad, ampalaya juice, ampalaya pro ampalaya, kung pwedeng mong gawin i-munch-munch mo ang ampalaya, eh, mabuti rin yon. At okra. Ang okra ay pwede mong kainin, gawin mong omelette. No? Ang ampalaya na nilalagyan ng binating itlog, yun. Yun ang iyong ulam. No? At the same time, 10 days lang naman ang hinihiling ko sa iyo, bababa ang blood sugar mo hanggang sa ito ay maging controlled at hindi na mag-spike. Ang after natin dito ay ma-regularize or stabilize ang iyong pancreas. So, anong nangyayari? So, sa gabi, ibabad mo daw yung pinutol na tatlong okra, no? Yung lime nito ay the overnight iinom iiwanan mo, no? At pagkatapos kinaumagan iinumin mo. Ito daw lime na ito ang nakakapagbababa ng blood sugar. Sa akin, kasi ako diabetic myself, ano? Ngayon, dahil naman ako sa mother ko, so true and not true. Somehow, yung lahat ng nakikita ko sa YouTube, ginagaya ko.
1: Miss Mirna, yung sinasabi niyo po, yung slime ng okra, tama po?
0: Oo, oo.
1: Yung madulas.
0: Madulas dun sa okra yun ang iinumin mo, no? Pagkatapos, yung okra, it's either gawin mong omelette, siyang gawin mong ulam, yung okra, mag-emphasize ka sa pagkain mo sa okra at kampalaya. Doon mo i-emphasize.
1: Miss Mirna, paano kung mataas ang uric acid?
0: Wala namang problema sa okra dahil ito ay talagang ang talaga nakakataas ng uric acid ay pork and beef, mga meat. Hindi gulay. Pork and beef. Kung ikaw mahilig sa pork, okay, yung sinasabi nga nila na yung munggo nakakataas na nakakakos ng gout, hindi totoo yun. Sa aking study, no, dito sa pasyente namin, pinapakain namin ng munggo. Ang munggo, pag pinirito mo sa baboy, doon, nag-i-spike doon, nag-a-activate yung nakakakos ng gout. So, ang munggo ay nilalaga, siyempre overnight mong ibabad. Pagkatapos kinabukasan, lulutuin
1: eh, anong
0: mo.
1: Magpapalasa nun, Miss Mirna? Kasi, di ba?
0: May mushroom siya. Lalagyan mo ng
1: mushroom.
0: May mushroom siya. Naku, napakasarap naman. Huwag mo siya ipipirito sa oil, ha? Yun ang nakukos ng gout. Ang ipirito mo siya sa tubig. Gusto mo sa instead na mantika, tubig ang ipanggit mo sa ang bawang sibuyas. Ayun, lalagyan mo ng alukbate, lalagyan mo ng yumunggo, ang sarap-sarap, lalagyan mo ng mushroom. Napakasarap. Yan ang ipinapakain namin dito sa pasyente namin. Napakasarap. At gusto nila. Oo, maraming pamamaraan. Okay. So, let's continue, ha? So, ano ang mga steps, no? Ready ka na. Be mindful of what you are eating. Nire-record mo na. Meron ka ng ballpen at meron ka ng notebook. Lahat ng bago ka kumain, check mo muna ang blood sugar mo at pagkatapos ay iyong check-in ulit. Upang sa ganun, maintindihan mo o ma-evaluate mo ang sarili mo, ano ba ang nagpapataas ng blood sugar mo? Siyempre, i-record mo rin paano ka kumain, kung ikaw ay maghapong kain ng kain, ano mga kinakain mo. At dahil, siyempre, kahit na uminom ka ng iminom ng gamot, pero kain ka naman ng kain ng mga bawal, eh hindi rin naman bababa ang gamot mo, kundi tataas ng tataas hanggang hindi ka naman pakinggan at hindi ka naman magagamot, no? So, mas mabuti pa kung ikaw ay diabetic, para hindi ka mauwi sa pagputol ng paa at pagkabulag, ikaw ay magsimula na mag-lifestyle change, no? So, yan. I-ready mo na yung sarili mo. Ang unang gagawin mo ay, ano, of course, ay alisin siyempre sa listahan mo ang mga carbohydrates na na-mention po kanina at mga asukal. Yung carbohydrates, tinapay. Naku, ang Pilipino ay, sabi nila, ay nag-reduce sila, so magtitinapay sila, not knowing na same calories with rice, no? So, yun ang unang gagawin mo. Alisin mo sa diet mo ang mga carbohydrates at mga asukal na nakaka-cause ng spike ng iyong ng blood sugar, no? So, ano na ipapalit mo sa rice? Papalit mo, by the way, tayo ay, iwasan mo ng mga fast food restaurant na may under rice. Alam mo, tayo ay pinaguri ang diabetic hotspot sa Pilipinas dahil sa nauso nating mga under rice. Under rice, naku, pinipilahan niya ng mga may under rice ng mga Pilipino kasi ang Pilipino ay mahilig kahit na may sampung rice sila at katiting lang na ulam na chicken eh, o kaya yung oil nung inasal eh, naku, masaya-masaya na sila, busog na busog at enjoy na enjoy. Yun ang nakakakos ng ng pag-spike ng sugar sa ating katawan. So, ano-ano yung ipapalit natin sa unrealized? Ito pala, ang na-research ko, pwede pala yung egg, hard-boiled egg. So, siya mong kakainin. Kasi ito ay, hindi mo napansin yung hard-boiled egg, nakakabusog siya. At ito ay nutrient-dense. Makapal siya, nakakabusog siya na making you full, yung feeling full. Tapos ito, only egg, hindi magtataas ang blood sugar mo. Kahit na 12 dozen, kahit na ilan, only egg. Yun ang magpapabusog sa'yo instead na magkikill up ng iyong kabusukan instead na rice. So yan, tandaan natin. Ano pa, cauliflower, iyong ikakat. Chop mo ito into small pieces. At pwede mo siyang gawing lalagyan mo siya ng garlic and ibigisa mo siya sa tubig, syempre, no, with garlic, ano. Ayun, nagkaroon ka na ng sinanag na rice, yung cauliflower na chinap-chop na into small pieces na parang rice. Yun ang gawin mong rice. Nakaka-fill up yan eh. At meron ka na, lalagyan mo siya, pwede, tapos batihan mo ng itlog. Ayun, napakasarap na fried rice ka na, na homemade na out of cauliflower na hindi magpapa-spike ng iyong blood sugar. Ano pa ang i-substitute natin sa rice? Pwede rin, ano, shredded cabbage, yung coleslaw, ayan, yung shredded cabbage, atal. Of course, siyempre, yung ilalagay mo, baka mayonnaise, siyempre, nakaka-spike. Any sauce, ano, i-avoid natin yan. Dapat halagyan mo pa ng ketchup, bawal yun. Kasi makaka-spike yan ng blood sugar. Any sauce, any gravy. So, ano ilalagay mo sa shredded cabbage mo, no, o repolyo? Ano, tinatawag na ito, merong kang apple cider vinegar. O, lagyan mo siya ng stevia kasi stevia is safe para sa pampatamis, no? Dahil ito ay plant-based, no? O kaya pure honey, pero mahirap makahanap ng pure honey. So, ayun, meron kang apple cider vinegar, meron kang paminta, konting paminta, at nilagyan mo pa ng asukal. Ayun, yun ang pwede mo ilagay sa iyong cabbage or coleslaw, huwag mayonnaise. At of course, kung wala ka nito, nauuso ito, na-mention mo sa akin noon, eh, shirataki rice. Wala palang calories ito. Wala rin ano to, wala rin sugar. Hindi nakaka-spike ng blood sugar. Maganda to. Itong ginagamit ko ngayon eh. Hindi nag-i-spike ang sugar ko. Ang nakakatuwa pa dito, oo, nakakabusog. Nakakabusog siya. Na
1: Kasi
0: hindi ka...
1: galing siya sa plant din, konjac plant.
0: Kaya, nung sinabi mo nga yun, nag-research ako, sinubukan ko, na-mention mo, hindi ko pa nakilala nga yun eh. Yun ang ginagamit ko ngayon. Nabigla ako. Kaya ngayon, hindi ka nagigisik. Di ba tayo, isang
1: Sa
0: cup of
1: totoo
0: rice,
1: siya, Miss
0: sinubukan.
1: Mir, na hindi nagsaspike ang blood
0: Hindi,
1: sugar.
0: hindi, hindi. So, ang ginagawa ko, hindi ka pa guilty, makakain ka ng 1 cup, tapos one,
1: Na,
0: kahit na
1: tapos
0: ano,
1: lasang kanin din.
0: lasang kanin, tapos nabubusog ka talaga, tapos hindi mag-i-spike ang iyong sugar. Oo, nagre-regularize siya. So, napakaganda niya. So, yan ang ating umpisa. Tanggalin mo muna yung nakaka-spike. Ano yung nakaka-spike? Carbohydrate, pasta, noodles. Yung instant noodles na yan, avoid mo na yan kasi may instant disease yan, instant illness. Instant siya. May instant sakit naman yan na mararamdaman ka. So, tanggalin mo na yan. Biscuit, bread, kahit na wheat bread. Noon, sabi ko, wheat bread, may high fiber. Ngayon, wheat bread, sinubukan ko, nakakataas. Although, a little lower than white bread at saka white rice. So, halimbawa, yung dati, sinusulong ko na instead na white rice, red rice. Pero meron din eh, mataas din eh, ang blood sugar. Pero ito, shirataki, talagang hindi. Oo. So, yung white rice, red rice, brown rice, better than white rice kasi mas less complex siya, no? Mas matagal na mag-release ng blood sugar sa kato kaysa sa white bread. Talagang siguradong taas agad, spike agad ang iyong sugar dito. So, mga biscuit, mga crackers na, naku, Pilipino, naku, yan ang ginagawang ano, yan ang ginagawang merienda, may mayayaan. So, iwas-iwasan. So, in other words, yun ang unang step mo, tanggalin, nagpapa-spike sa iyong blood sugar. Aalamin mo sa pamamagitan ng pag-check ng blood sugar, evaluate mo, ano ba to, makakataas ba ng blood sugar ko? Kaya nung tinanong mo ako, ito ba nakakataas yung mga dragon fruit? Merong nagsasabi nakakababa. So, check mo mismo sa sarili mo. Kung tumaas ang blood sugar mo, wag mo nang in moderation ka na. In moderation, no? Let's say, kung yung mangga nakakataas, wag kang kumain ng isang patutak na mangga, kundi isang pisngi lang, no? Yung allowable, in moderation. So, alisin mo na ang mga merienda kung maaari, no? Naku, eh hindi ka naman sasabihin mo, naku, kasi kung tumain ka ng tama, yung sinabi ko na mention ko na ginawa mong rice yung cauliflower, mabibusog ka na nun eh, kahit hindi ka magigilty pati. So kahit na 2 cups of rice, 2 cups na only rice ka doon, hindi naman tataas ang blood sugar mo. Eh di, busog na busog ka na, busugin mo yung sarili mo, kung maaari, ay kumain ka lang ng mga, so kung wala kang merienda, ay napaka mas maganda kasi the more na you eat ng mga nag-i-spike ng mga blood sugar mo, the more cravings ka eh. Katulad ng kumain ka ng mga sweets, ice cream, halo-halo, lahat ng ito. Alam mo, busog na busog ka, nakain mo ng isang kawaling kanin o whatever, gutom ka pa rin. So yun ang tinitigil natin yung cravings mo sa pagkain dahil sa matatamis na nasa katawan mo. Yun ang ating tinatanggal. So pag hindi ka na kumain ng mga matatamis na to, aba, wala ka ng cravings, kayang-kaya mo na 2 meals a day ka lang. So meron tinatawag ng fasting hours, mag-brunch ka lang mga 10 o'clock, 11 o'clock, edi kakain ka na naman ng before 4 hours before sleep, mga before 6 kakain ka. So nakaka-2 meals ka lang a day. Ay ito ay malaking bagay para ma-recharge ang iyong pancreas, para ma-digest lahat ng mga toxins na mga kinain mo. Kaya bababa ang blood sugar mo. Automatic 'yon. Automatic na bababa. So yung timing mo sa pagkain ay importante din. So kailangan mag-brunch ka. Kung dito sa program na to na gusto mo bumaba blood sugar mo, na sinasabi kong 10 days, una, alisin mo lahat na nakakataas, no? Sukad, carbohydrates. Pangalawa, yung timing mo. Kailangan ay kumaari, mabigyan mo ng oras ang pancreas na mag-digest before 6 at saka mga 11 o'clock, 10 o'clock. Tapos no merienda, no? Kung hindi ka talaga makatis na walang merienda kasi nagsisimula ka pa, marami kang cravings dahil nga may nananalaytay na mga asukal sa katawan mo. Ito ang instead na ikaw ay kumain ng mga sweets kung anong na anong na yung talagang nagka-crave ka, no? Kailangan may manguya ka. Ito ang nguyain mo. Pipino, carrot, kung pwede, mga celery, yon. Sing kamas, yan ang iyong nguya-nguyain in between para sa merienda mo, para hindi mag-spike ang iyong blood sugar. Of course, tapos natin tanggalin. Step by step to, no? Step by step, first day, tanggalin lahat. Second day, change yung iyong timing. Third day, remove mo na si baboy, baka. Dahil ito ay hindi na-digest sa katawan, 1 month bago ma-digest. Siyempre, a-avoid natin ang nakaka-cause ng high blood sugar. Ang cause ng high blood sugar ay yung constipation, nakakataas din ng blood sugar mo. Fever, pain, stress, ito ay dagdag ng pagtaas ng iyong blood sugar. So, kailangan mag-manage ka ng stress, kailangan high fiber food para hindi ka mag-constipate, ano? At minsan, sasabihin mo, ba't natataas ang blood sugar ko? Baka ikaw hindi ka nakatulog. Yun ay nakakataas din ng blood sugar mo. So, kailangan ma-manage mo lahat ito. Makatulog ka ng 8 hours sleep, okay. No?
1: Mm-hmm. And marami pa po tayo mga maaaring matutunan kay Ms. Mirna Arcega. At kung nais nyo pa po, no, ng mas marami pang information about managing diabetes, saan po makakontakt si Ms. Mirna?
0: Dito tayo sa 8776 3742 again 8776 3742 at cell phone number 0916 617 6442 again 0916 617 6442. So kung gusto niyo pang matutunan, maraming matutunan, lagi kami nagkakandak ng health forum, nagkakaroon, so abangan nyo lang kami, kailan namin ikakandak to. Pwede kayong pumunta rito o pwede kayong mag-organize sa inyong churches, sa inyong community. Punta kayo rito, i-coordinate nyo lang sa amin.
1: Okay, at dito na po nagtatapos ang ating programang Kwentong Kalusugan. Napakarami pong paraan para ma-manage ang ating blood sugar, pero ang pinakamahalaga po dyan ay yung determinasyon, ano, at yung desisyon na baguhin po ang ating diet and be consistent about it. Hanggang sa susunod po na episode na ito, ako po si Jo Cabrera Alabastro.
0: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
1: God bless you po.
2: Kwentong kalusugan.
3: Kwentong kalusugan.
2: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong kalusugan.
2: Usapang wellness and proper diet
3: para sa healthy and happy family.
2: Kwentong kalusugan.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.
6: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao signing on sa adlaw nga ini sang Lunes July 27 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo, isa na naman ka bagong adlaw ang iya ginhatag sa aton. No? Another day, another broadcast para sa aton nga istasyon. Kag kabay nga nakatulog ka mo maayo, nakabugtaw nga naulian naman ang aton nga mga kusog, no, para sa adlaw nga ini. Yan, alas 5 ang aton nga sign on time, no, diri sa aton nga istasyon. Kag magatakop ang aton nga broadcast alas 9 sang gabi. Yan, ang DXKI isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company Philippines. Kag diri sa aton nga lugar makita ang aton nga studio kag transmitter sa Barangay Morales. Diri sa Barangay Morales ari diri ang aton nga studio kag transmitter. Yan, kag nagasibya kita sa aton nga transmitter sa Kabaskugon nga 10 kilowatts ang munang aton nga transmitter power. So good morning sa mga nagapamati via radio. Naga-tune in sa aton mga signal. Kumusta ang aton nga signal dira, especially sa mga malayo nga mga lugar nga maabot sa aton nga tingog, no, via transmitter power. So, kung mayara ka mong mensahe, no, sa mga pamati sa ilang mga radyo, ipaabot nyo lang sa aton nga program paagi sa aton nga cellphone number 0963-180-1469. Yan, 0963-180-1469. Kag good morning sa mga nagapamati via live broadcast naton Facebook Live, no? Kung wala nyo pa na-like, kag na-follow ang aton nga page, i-search nyo lang sa Facebook 1062DXKI-FEBC Radio. Kag like, follow, and share ang aton nga page, no? Yan. So, good morning, Gid. Maing aga sa mga naga-puro pangapi, naga-painit-init sang ilang ang mga tiyan. No? Ang iban masako na, nagaluto sang pamahaw, no? Especially sa mga ginikanan, ng mga mapisan. Kag dapat ang mga kabataan magbugtaw man aga para magbulig, no? Yan. Nagulaw-hulaw ang mga pagulan-ulan, no? Subong panahon. So, basi wala man sang advisory, no? I don't know kung may advisory nga wala namang klase. Yan, kaya isang nagligad nga simana, may advisory nga hindi lang anay magklase, no? Kay tungod sang walay untat nga pagulan-ulan, no? For safety. Yan. Okay, so good morning, Gid. Malamig nga kagahon sa inyo, tanan. Kagwing aga sa aton nga mga negosyante nga nag-abri na sang ilang mga pwesto aga pa, no? Kagwing aga sa mga bakery naton dira, no? Kay Sis Amelin, kay Brad Banban sa Barrio 5. Good morning sa inyo dira sa Bon Kicks Bakery. Yan. Musta ang mga mainit naton nga tinapay dira? Daw gina-imagine ko gid ang mga init nga pandisal. Yan. Good morning sa aton nga mga negosyante, no? Kag sa mga biyahidor nga aga pa nagabiyahe, kag sa mga naga-commute, no? Halong gid kita sa dalan, no? Especially sa mga driver, no? Halong gid. Dubli halong, no? Para makaabot kag makapauli safe and sound. Okay, good morning sa aton mga suki ng mga tagpalamati, no? Kay Sister Bevelyn Hilahos Fonticha, kay Sis Presi Bernardino, siling niya, Monday morning blessings to you all.
God bless you, stay blessed, and stay safe everyone. Maying agaman sa atong kaupod sa technical si Dondon Cagas. Kag amuman kay Brother Dencio Fuentes, nag-good morning man siya, gapa, no? Salamat sa mga heart kag praying hands. Kay Sister Annabelle Hanyola Bandada, kag siling ni Sis Lenny, good morning everyone, God bless us all. Amuman kay Ma'am Jemima Oro Chavez, blessed morning Pastor Alex, siling niya. And to all prayer partners, God bless you and your family. Kumusta na nga aton nga ginabatyag dira, ma'am, no? Kabay nga okay ang okay na ang imo nga pamatyag. Kay Sister Josephine Andoy Diva Villalobos, siling niya, good morning everyone. Yan, may agagid, no? Kag kabay nga paabot nyo lang ang inyong mga prayer request, no? Diri sa aton nga program. Good morning kay Sister Malu Floro. May aga sa inyo dira, Sis Malu. Kay Sis Leia Pradas. Amuman kay Day Panganiban Roque. No? Sa Sinaon family, no? Kay Naipiring, Joanne, Nay Helen. Good morning. Kag kay Sister Gemini Ong Ante. Kay Sir Vic Lagora. Dala sa Surala, may aga sa inyo da, no? Kay Pastor Reggie Victorio, may aga. Amo man kay John Paul Barrientos, good morning. Kag kay Sister Maricar de la Cruz Castro Antonio, may aga, no? Siling ni Ma'am Jemima, salamat sa prayers, Pastor. Thank God, okay na po ako. Apektado sang panahon, no? Mugin na, basta gaulan-ulan, no? Takihon gid ang aton nga immune system, especially ang tutunlan. May mga ubo-ubo na, no? Di lang magkumpiyansa sa ubo, no? Check up gid kung daw medyo grabe-grabe na ang aton nga ubo. Okay, so may agagid sa inyo tanan kag happy birthday sa mga celebrators naton July 27, subong adlaw, no? Kabay nga mangin malipayon kag meaningful ang inyong celebration subong adlaw, no? As you commemorate and remember another year, no? Sang pagpakamaayo sang Ginoo. Good morning kay Sis Janet sa Monte Katakutan. Siling niya, blessed Monday morning, Pastor Alex and everyone out there. Especially to my classmate, Annabelle Hanyola Bandada, listening via radio po. And may aga sa inyo dira net kay Brother Ed. May aga gid, no? Kag salamat sa pagdulong. Kag nahatag ko na sa natungdan ang package. Yan. Kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro dira sa City of Tacorong, good morning. Okay, Ate Isha, kay Andre, good morning gid dira sa inyo sa Barangay Grinyo. Okay, kay Sis Delia Agad, good morning kay Brad Francisco Jr. Espirito. Good morning man. Okay, so aring aton pangarana sa mga naga-celebrate sang ilang adlawan, no? Kag congrats man sa mga naga-celebrate sang ilang anniversaries, no? Especially wedding anniversary. Congratulations gid. So yaring aton nga birthday song pagasundan sang aton nga portals of prayer.

5:14 sang aga kaga. Good morning sa kay Sister Crescentia Bonggolan Garingo. And thank God for a new day. Siling nila, happy listening to all your avid listeners. And may aga sa inyo dira, no? Sa Kulumbyo, no? Sa Bonggolan, Ardanas, and Garingo family, Garingo families, no? Na imbag nga bigat tayo, amin. Ayan, nag-text sila aga pa, no? Kag good morning man sa Manalo family, no? Dira sa Sentrala, good morning sa inyo dira. Kag sa ano ni, sa Dumadapat family, Dimasuay family.

Ayan. Okay, kaga. God bless Daybreaks ni Sister Elisa Palmes. Subong nga aga, ang aton nga meditation is found in Matthew chapter 6 verse 33. So, ano tagihapon ni? Ginumpisan ta ni siya last week, no? Matthew chapter 6 verse 33. Pero ang iyang context is found in Matthew chapter 6 verses 24 to 34. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, Matthew 6:24 to 34. Wala sing tawo nga makaalagad sing dungan sa duha ka galon, kay magasikway siya sa isa kag magahigugma sa isa. Magadampig siya sa isa kag magapakalain sa isa. Hindi man kamo makaalagad sing dungan sa Dios kag samanggad. Amo gani nga nagasiling ako sa inyo nga hindi kamo magpalibog sa inyo pagpangabuhi. Kun ano ang inyo kaunon o kun imnon kag kun ano ang inyo bayuon. Kay kung ginatagan kamo sang Dios sang kabuhi kag lawas, hindi mahimo nga hindi niya kamo pagatagan sang pagkaon kag bayo. Tanawa bala ninyo ang mga pispis nga nagalupad-lupad. Wala sila nagatanom, wala sila nagaani, kag wala sila nagatipon sang pagkaon sa budiga. Pero ginapakaon sila sang inyo amay. Hindi bala mas labaw pa kamo sa mga pispis? Sino sa inyo ang makapalawig sang inyo kabuhi bisan dutay lang paagi sa inyo pagpalibog? Wala gid. Kag nga nagapalibog gid kamo kun sa diin kamo magkuha sang inyo bayo. Talupang da ninyo kun paano nagatubo ang mga bulak bisan diin. Wala sila nagapangabudlay o kun nagahimo sang ila bayo. Sa pagkamatuod, bisan ang bantog kag manggaranon nga hari nga si Solomon, ang iya mga bayo hindi makatupong sa katahom sang bisan isa lang sa sini nga mga bulak. Kun ginapatahom sang Dios ang mga hilamon nga buhi subong, pero sa ulihi malaya kag tutdan man lang, hindi bala nga mas labi pagid nga pabayuan niya kamo kadyutay sang inyo pagtuo. Gani hindi kamo magpalibog kung ano ang inyo kaunon kag imnon, kag kung ano ang inyo bayoon. Amoy na ang ginapalibugan sa mga tao nga wala nakakilala sa Dios. Pero nakahibalo ang inyo amay sa langit nga kinahanglan ninyo ina nga mga butang. Gani unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sang Dios kag ang pagtuman sa iya kabubuton, kag ihatagid niya tanan ninyo nga mga kinahanglanon. Gani hindi kamo magpalibog parte sa buwas, kay ang buwas may kaugalingon nga palaligban. Hindi kinahanglan nga dugangan pa ninyo ang palaligban nga nagaabot sa kada adlaw. Amoy ni ang pulong sang Ginoo in Matthew chapter 6 verses 24 to 34. Kag ang key verse naton is found in Matthew chapter 6 verse 33 nga nagasiling, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Ayan, kag sa nasiling naton, no, last week nga normal para sa aton nga mangin concern sa aton nga mga pangadlaw-adlaw nga mga panginahanglanon, no? Mga finances. We worry about our family, we are concerned about our health and our future. Okay? So normal lang na siya para sa isa ka tawo. Hindi ginaya madula, no? So, in the course of our worry, nagiging anxiety sa kung kisa, no? Ang iban,

0: nagka-depress na kagang iban, ano na, no? Nang na-stress na, no? But the Lord Jesus in His Sermon on the Mount nagasiling nga sa aton nga unahan ninyo ang ginharian sang Ginoo, no? Ang iya pagkamatarong. Seek first the kingdom of God. So, sa theology, amo ning ginatawag nga prolegomena, no? Or first things first. Ang pagpanudlo ni Kristo is that seek first the kingdom of God. So, amo nang unang nagid. Amo nang number one sa priority list. Okay? Amo nang una nato ni Moon. But silingon, effectively, daw ginambal ni Jesus nga hindi ka mo magsagad, kapalibog. Hindi ka mo mag-worry. So, gina-redirect niya ang atong attention that we should seek first the kingdom of God. But silingon, lainon mo ang imong focus. Hindi lang itong magsiling siya nga, hindi ka mag-worry, kalma lang. It's more than being kalma, kundi nga laina ang imong pananaw, ang imong focus. Seek first the kingdom of God. Okay. Kung mauna ang finances, mauna ang iban nga mga priority naton, di hindi na to seek first the kingdom of God, no? Basi second na lang or third, no? But the Lord is very clear sa iya mensahe nga unahon gid, no? Unaha gid ang ginharian sang Ginoo. Okay? God's kingdom should be our highest pursuit in our lives. Kay kunhimuon nato na ang worry madula nang magano siya maggamay nga maggamay to the point nga wala siya sang power sa imong kabuhi. Ang isa ka tagipusoon nga nagakalipay sa Dios, knowing that God is His Father, kag ang iya nga Dios Amay amo ang magatatap sa iya regardless kung ano man ang iya nga circumstance sa subong, magiging kontento ikaw, no? Ang pagiging kontento hindi nga nang ara na sa imo ang kinanglan mo, kundi nga nagasalig ikaw sa Dios nga nagakontrol sang tanan nga sitwasyon sa imong kabuhi. Kay sa subong nga panahon, madamo kita sang handom, no? Like for example, nga dapat damo kita sang matipon nga savings. Nami man na siya, no? That is very good. Or ma-upgrade ang aton nga pangabuhi. Nami man gihapon ina, no? Makapanag-iyas ang mga manami nga mga gamit. That is okay, that is good, no? Kay basta bunga sang aton nga pagpanikasog, sang aton nga pagtrabaho, okay na siya, no? Nga i-enjoy naton. Wala sang mali dira. When we want to secure our future, wala sang mali dira. Pero kung amo na ang magiging highest priority nimo, ati basi ma biktima ikaw sang ginatawag nga worry, no? Kung hindi nimo unahon ang Ginoo kag amoning imo nga unahon, amoning magiging focus nimo, very possible gid nga ma biktima ikaw sang anxiety, sang worry, no? Kay iniabi nga mga butang ng mga umaragi, no? Isa nami tipon-tipon mo da ka kwarta, gulpi lang nagkaroon sang rason nga may ara ka sang garastuhan nga dako, no? Isa na ning ng mga health concern bala. Nami gid tipon-tipon mo da ka kwarta, gulpi lang may nagmasakit sa inyong pamilya to the point nga tong tinipunan mo, wow. Napalid, no? So, mag-worry naman ka. So, ginaimbitaran kita sang Ginoo nga ibalhin lang ang imo nga focus. Nami na siya nga mga bagay ng ginahimo mo. When you save money, i-upgrade mo imong lifestyle, no? Limbawa, renovate mo imong balay da, no? Or bakal ka sang mga manami nga mga gamit. No? Kung may kwarta ka, bakal ka sang salakyan da, no? Nami na siya, no? Pero siling ni Jesus, unaha lang ang ginharian sang Ginoo. Himuha siya nga secondary, tertiary, or hindi siya pag-ibutang sa una, sa first, kay Budlay. No? Budlay kung mahimo siya nga pinaka, ano, ang controlling factor sa imo nga kabuhi. Dapat ang nag-control gid sa imo kabuhi is your pursuit of God's kingdom and His righteousness. Okay? Pagpangabuhi ba lang may obedience sa Ginoo, pagpangabuhi nga may priority sa mga buluhaton sang Ginoo. No? Amo na siya, no? Siling ni Jesus, unahan na siya. Focus on the things that are eternal, things that honor and glorify God. So pwede mo gamiton ang imong mga physical nga mga treasure to honor the Lord and to help in the expansion sang iyang ginharian sa mga ministry, no, mag-support sa mga ministry nga naga pa-expand sang buluhaton sang Ginoo. Yan. Kay makita, no, sa aton nga pag-worry, mabalaan kun ano ang bagay nga gina-prioritize naton. Dira makita ang ebidensya kung ano gid ang number one sa aton nga kabuhi, no? Kagkabay nga ang Ginoo gid ang number one. Kag magsalig sa Ginoo, obey His commands and seek His righteousness. Pangitaon ang iyang pagkamatarong. So, daily trusting and obeying the Lord. Okay? And then, live one day at a time. One day at a time lang. Hindi na pag-iintra ang mga concerns ang buwas. Each day has enough trouble of its own. Okay? Kay Budlay, no, kung ang mga panaligban sang buwas, kag sa sunod nga buwas, idugang mo blaso mong adlaw. Kung kisa mabugat, hindi mo makaya ang iyang bugat. Basi, kung sa karbaw pa na, basi mabali, likod ni mo. Kay bugat na kayong imo nga ginapasaan. Okay? So, i-ano lang anay, i-focus lang sa assignment naton subong adlaw. To be faithful every day, to live with true commitment to God. Obey, be good to others, and okay, so muna. Hindi sa God worry, no? Kay Budlay, no? Maapektuhan naton heart sina. Kaga, basimang masakit kita sa sige ka worry. Ayan. So, maying agagid, no? Sa aton nga mga tagpalamati. Kag salamat sa Ginoo sa iyang reminder sa aton. Sa iyang pulong. Okay, magtakop kita paagi sa pagpangamuyo. Lord, we thank you sa mga reminder ni mo, kagkabay nga, subong adlaw Ginoo. Tagaan mo kami sang ihibalo nga, even before we ask, balaan mo nang amon, Panginang Lanon. Forgive us for allowing worry nga mag-occupy sa amon mga una-una. Help us to seek your kingdom above every ambition that we have and to pursue righteousness sa among nga pangadlaw nga pagkabuhi. Tudloy kami nga magsalig sa imong nga timing, sa imong nga kaalam, sa imong nga provision. Kung ma overwhelm kami Ginoo sang kahadlok on what tomorrow will bring, remind us nga You hold our tomorrow. Give us the grace for today's responsibilities. Grant us peace and may our lives reflect confidence sa imo Ginoo, faith sa imo. We surrender our future in your loving hands. And padayon amon pangamuyo sa mga nagamasakit, ayuha sila Ginoo. Buligi sila nga maka-recover dayon and provide for their needs, especially yung mga na-hospital. Salamat kid Ginoo, and this is our prayer we ask with thanksgiving. Through Christ our Lord and Savior, Amen and Amen. Okay, wala na kita sang oras sa aton program. Damagit salamat no sa inyo pagpamati. Kag maluwi ginoop na naman kita sa buwas nga adlaw. Kag damagit nga salamat sa nagapamati man via online. Yara diri Chinese ang iyang ano. Chinese ang iyang FB name, no? Sino ini? Ah, si Bibi, no? Bibi nga Okami di Guzman. Okay, kaga maing agagid sa inyong tanan. Sa liwat, ako si Pastor Alex, inyong nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyong tanan.
1: Ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.

0: Amen sa kalantahon nga ato nga ginpamatian. Katahom sang iya nga mensahe diri no? Kaya nagapayag ini nga anuman ang aton nga kahimtangan, iya kita sang aton Ginoo kag ang Ginoo aton. Subong sang ginapayag sang kasulatan sa Roma Kapitulo 14, whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. Ini kasiguruhan iniya sang tagsa-tagsa ka persona nga nagtuo sa kay Kristo bilang iya nga manuluwas. Tungod sa kaluwasan nga iya nga naagom kag nabaton sa kay Kristo Isos, anuman ang iya kahimtangan, yara man siya buhi kag nagapangabuhi sa sinikalibutan o kon patay ang hambal sa Biblia sa aton, iya kita sang aton nga Ginoo. Kag tungod sini ang Ginoo indi magbiya, indi magtalikod, kag indi magpanginwala sa aton. Ini kasiguruhan aton ini. Amuning ang iniya kalantahon naghambal sang sinibalang dinala no, now I belong to Jesus and Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Sa pagkamatuod amo ini ang ginpahayag gid sang pulong sang Dios sa aton. Tungod ikaw kag ako, nangin katapo kita sang iya nga panimalay, nangin katapo kita sang iya ginharian, tungod nangin amay naton ang aton Dios kag nangin hari naton ang aton nga Dios, may kasiguruhan kita nga yara kita sa iya kag subong man siya yara sa aton. Kag indi lamang ini magpabilin sa sini nga pangabuhi naton, kun indi sa piyak sang aton nga kabuhi subong. Kung sa aton pa sa eternidad, ang aton ni Ginoo mangin kaupod naton. Ang ini nga kamatuoran, nagapahayag ini sang bilidhon man nga paglaom naton sa ikadua nga pagkarisang aton Ginoo, kay amu ini ang tion nga ihimpiton niya ang anuman nga mga saad niya sa imo kag sa akon tungod sang kaluwasan nga ginhatag niya sa aton. Jesus, my Lord, will love me forever. Now, bag-o kita magpamalandong sa pulong sang aton ni Ginoo, ginatamyaw ko man ang mga kauturan naton, ilabinigid sa mga nagapalamati dito sa Sultan Kudarat, South Cotabato. Nagapasalamat kita, madamo sa inyo ang nagapadala sang mga text messages, pagpanamyaw, pagpasalamat, kagbisan pa ang pangabayman nga makabaton sang libre nga kopya sang aton nga Biblia. Kag ginating mo ang gindaton ina nga mapadala sa inyo. Nagapasalamat kita kay damo gidra sa inyo ang maka-intindi sang Ilonggo. Kag maka-apresyar gid sang aton diri nga pagtuon sa pulong sang aton ni Ginoo. Bisan pa sa mga kauturan manaton nga yara sa Kulasi Antique, ginapasalamatan manaton ang ini nga mga kauturan naton tungod nga matuto man sila sa pagpamati sa aton broadcast paagi mandira sa isa ka local radio station naton. Kag sa tagsa-tagsagid sa inyo, ginapasalamatan ginamon, kag na-appreciar ginamon ang pagpanamyaw ninyo, bisan good morning lana o kung may ara man iban nga malawig naghatag sang ilang testimony, we appreciate your effort in connecting with us. Kay paagi sini amon man nga mahibaluan kung diin nagakalabot ining aton niya nga daily broadcast tinapay sa Kabuhi Gospel Radio Ministry. So kung wala pa ikaw nakatext, kag may handom ka man nga makapakigupod sa aton, pwede gid ikaw makatext sa akon niya cell number. Ang akon cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Walking courageously in a world of chaos. Amo ining aton nga ginatun-an subong nga series sang aton nga Bible study Kag nagatuon kita sang nagakalain-lain nga mga Bible characters nga sa di nakita naton ang ilang kahimtangan sa ilang panahon nga tam-an man kagamo. Wala man sing kahusayan, madamo man sila sibutan eksperensyan nga hindi gid nila mang pansing tulid, apang isa lang kabutang ang masapwa naton nga nakapadayon sila. Kag nangin madinaugon sila sa ilang pagpabilin sa aton ni Ginoo, ina tungod kay naglaom sila. Kag ang ilang paglaom napasad sa saad sang Diyos, amo ini nga malig-on ang ilang paglaom tungod kay naibaluan nila kag patod gid sila sa ilang paglaom. So, amo ini ang aton diri nga pagatun-an subong ang kabuhi ni Job. Kag ayan takpan naton ining aton ni pagtuon sa sininga broadcast sa aton pagtuon sa kabuhi diri ni Job. Kag ining Job chapter 19 verse 25 to 27. Sa ginambal naton isa ini siya sa mga dinalan sa kasulatan nga ginatun-an gid sing maayo. Kaya kun aton nga usasaon, diri naton makita nga tam-an kadalom ang pagbugna sang Diyos sa kay Job. Nga tam-an ini katumalagsahon nga mga butang. Kay diri kun aton nga usasaon, ang ini nga mga tatlo ka mga bersikulo, masapuan naton nga amo ini ang paglaom diri ni Job. Kag nga inigani nga mga paglaom niya, tatlo diri kabutang, hindi ini makita naton masami sa iban niya nga ginatawag naton Old Testament characters. O kung ginatagan sa Ginoo si Job, lain niya sa iban nga mga katawhan niya, si Job ya ginatagan niya sa pinasahi nga kaalam, palananawon nga iya nga masaligan ang ini nga mga butang. Ang ini nga mga butang, sa ginambal naton wala ini ginbugna san Dios sa madamo nga mga katauhan niya. Una diri nga mikita naton amo ang ginatawag naton redemption. Diri kon aton usisaon nagambal siya sa aton. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. Ikadwadri ang ginatawag naton resurrection. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Ang pagkabanhaw ini, ang ginatudlo diri. Aton inakaroon niya balikan, no? Kagdiri sa 27, nagambal di siya. Whom I shall see for myself, sino ini, ang Diyos, and mine eyes shall behold, and not another, though my reins be consumed within me. Ang ini nga dinalan, nagapahayag ini sang pagpakigupod liwat ni Job sa iya nga Ginoo. Reunion. So mga tatlo ini, ka mga letter R's, no? Nga makita naton. Redeemer, redemption, that's verse 25. Resurrection, that's verse 26. And reunion, verse 27. So, aton ini nga i-summarize ang mga butang diri nga natun-an naton. Kay kung aton diri nga usisaon sa pulong sa Ginoo, kadamo sang mga Old Testament Bible characters nga wala ya ginatagan sa Ginoo sang amusini nga pananaawon na tuhoy sa aton nga Ginoo kag subong man sa iya nga mga bulhaton sa palabuton. Amuni ka pinasahi ang kasulatan ni Job. Kag una diri ginabal niya, for I know that my Redeemer liveth. Ining pulong diri nga Redeemer na ibaluan naton. Nga ang idea diri amo ang ginatawag naton kinsman redeemer, ang ginatawag naton manunubos mo nga paryente mo. Kag masami sa aton nga ginatun-an sa nagligad, sa tion nga nagpamigado ka, ginprinda mo ayan ang imo nga duta, pwede ikaw mabuligan sa imo paryente nga matubos ang ina nga duta agod nga mapanagiyan mo sagyapon kag magapabilin sa inyo nga kaliwatan ang duta. Inaiya kon aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo ilabinagid sa daan nga katipan, ang duta importante gid sa ila kay amo inang panulublion nila. So dapat magapabilin ina sa ila nga kaliwatan. So para nga magpabilin ang ina nga duta sa tion sa ginatag naton Year of Jubilee, ang isa sa mga ila pinamatasan amo nga ang ina nga duta nga naprinda sa ila iuli nila sa persona nga nagapanaiyagid sina. So sa sini nga tion amo ini ang Redeemer manunubos katulad sa kaya Boaz kag sa kay Naomi, dra tam-an gid kaklaro inang ginatog naton kinsman Redeemer. Nabigado si Naomi kag ari si Boaz, gingawad niya ang ina nga duta para mapanag-iyan gyapon sang ila mismo nga kaliwatan. So ano ang idea diri nga makita naton? Si Job nakita niya nga ang iya nga mananabang amo ang aton nga Ginoo nga katulad naton nga tawo, subong nga ang manunubos nila sang ila nga panahon dapat ila nga paryente, ila nga himata. Amo ini kun aton nga lang taon tam-an gid ini ka importante nga makita naton ining kinsman Redeemer. Kay nga aman indi pwede ang isa ka mananabang magtabang sa iya parinti kung siya mismo nga mananabang may problema man nga katulad sang problema sang iya nga parinti. Kusaton pa, ang mananabang dapat hilway sa kapigaduhon. Agod nga makatabang siya sa pigado niya nga parinti. Sa aton Kristohanon nga paglantaw sang siniyang kamatuoran, amo ini si Kristo Isos. Nga makasarang tagtako si Kristo Isos nga magluwas sa aton gikan sa aton makasalanan kay wala siya sing problema sang sala. Matarong siya. Nga matarong siya kay Diyos siya. That's why we believe that Jesus is 100% God and at the same time 100% man. He is the God-man. Kinananon niya Diyos siya. Agod niya hilway siya sa problema sang tao. Apang kinanglanon man niya tao siya, agod nga makatabang siya sa iya isig kapareyo. Ang iniya kamatuoran ay hantaman ini pa ka ginatawag natong burun sa kay Hob. Apang ang iniya kamatuoran tam-an gid ka klaro kung maglantaw kita sa bag-o nga katipan. Redemption, Redeemer. Ikaduwa diri nga makita natong verse 96, ginambal niya. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Anong ba't silingon sini? Na dumdumon na to niya sa sinimismo nga tion. Nag-aagnas na to ang lawas ni Hub tungod sang iya nga masakit. Nagdapo ang grabe nga masakit sa iya. Nag-aantos siya. Anong ginambal niya? Nya wala sa payan nga maguba ang ini nga lawas ko. Ano ba't silingon sini? Mapatay siya. Pero anong ginambal niya? Apang sa akon nga lawas, makita ko ang Diyos. Nyan sa wala ang akon unod, makakita ko ang Diyos. Ti ano idri ang kamatuoran niya makita naton? Napatay siya, pero nakita niya ang Diyos. Pagkabanhaw. Kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo ang inigali, nga din nalang sa kasulatan, naghambal sa aton, nga napatay si Hob, apang naibaluan niya, nga buhion siya liwat, upod ang iyang lawas, makita niya ang Diyos, katahom sa sina nga kamaturan, kay amu ina ang makita naton sa pulong sa Diyos. Amu ini nga, sa naunang Korinto, Kapitulo 15, anong ginabaldra sa Biblia sa aton? Sa ikadwa nga pagkaris ang aton Ginoo, atong aton nga mamalatyon, nga lawas islan, sang di mamalatyon nga lawas, ining aton nga lawas nga madinulunton, islan sang di madinulunton nga lawas, from corruptible to incorruptible, from earthly to heavenly. Amoy na makita naton sa pulong sang Diyos. Kang katahom diri kay nakita ina sang aton nga Bible character diri nga amo si Hob. Nga importante gid ang ginatawag naton resurrection. Isa ka butang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga amosini, ang pinakadako nga problema sang tawo amo ang sala. Makasasala siya. Kag anong ginambal sa Bible sa aton? For the wages of sin is death, ang kabayaran sang sala, among kamatayon. Ang pinakadako nga halit nga mahimo sang sala sa imo kag sa akon sa tawo, amo nga patyon niya ang tawo. Magaabot ang kamatayon sa tawo. Kag magaantos ang tawo sa linaw nga kalayo tungod sa iya sala. Pero ang katahom nga makita naton sa pulo sa Ginoo, nga ang aton Ginoo si Kristo, napatay siya para sa imo kag para sa akon sa kabayaran sa aton sala. Kag paano na ito nibaluan nga nabayaran niya sala? Paano na ito nibaluan nga nangin madinaugon sa sala? Kahit napatay man siya gani, nagbayad siya sang sala. Kag anong ginambal sa Biblia sa aton dira? Sa ikatatlo nga adlaw, ano ang natabo? Nabanhaw siya. The ultimate proof that Jesus was victorious over sin, death, and hell is the empty tomb. Atong bukas nga lulubngan, nga bukas nga lulubngan, wala siya. Ano inambot silingon siya na dira? Tungod kay nabanhaw siya. That's why in the Bible, Jesus is considered as the first fruits. Sa una nga panahon, naghahalad sila sa ila first fruits offering. Amo ina ang una nga ginatawag naton dira produkto sang ila nga patubas. Naghatag sila sa pagpasalamat kag naghatag sila sa pagtuo. Pasalamat sa maayo nga panubason kag may pagtuo sila nga ang ila nga ani mangin matinad. Kay nga man, isa ka pungpong ang ginatag nila sa Diyos, pero isa ka tabungos ang ibalik sang Diyos sa ila. Anong but silong sina? Si Kristo isa lang ang nabanhaw. Pinasay ang pagkabanhaw ni Kristo. Madamo sa mga katawan nga nabanhaw antes pa kay Kristo, si Lazaro. Sa daan niya kadipan, may ara man. Pero ito nga pagkabanhaw, hindi tuya. Katulad sa pagkabanhaw ni Kristo Isus. Si Kristo Isus yung nabanhaw, glorified body siya. Ang hambal sa Biblia sa ton, siya naguna. First fruits, kita ang maga dason sa ikaduwa nga pagkari sang aton Ginoo si Kristo. Ikatatlo diri, kag ano ang ginhambal sa sininga din nalan sa kasulatan sa aton, nga ako gid makakita sa akon kagulingon, kag ang akon kagulingon nga mga mata magatan-aw kag indi subo nga dumuluong ang akon tigipusoon nagakapunaw sa sulod nakon. Anong but silingon sini? Nakita ni Job ang aton Ginoo. Kag sa pagkita niya sa aton Ginoo, hindi katulad sang isa kadumuloong stranger. Anong but silingon sini? Bakit anay sila sang Ginoo, hindi katulad sa isa ka pagkitanay sang dumuloong? Mga bakit na dumuloong, ti wala sila relasyon. Nagkitanay silang lang sila. Kag ano ang makita nato diriya? Nagkitanay sila bilang isa kasuod nga abyan tungod sa relasyon nila. Ang muning katahom diri nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. May isa diri ka dinalan sa kasulatan nga makita naton sa 1 John chapter 3 verse 2 katahom sang ginhambal ni Juan para sa aton. Beloved, now we are the sons of God, mga anak na kita sang Dios, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Ang hambal diri ni Juan sa aton, mga kauturan, mga inigugma ko, wala gid kita kahibalo kun ano ang aton nga kahimtangan, kun mangin ano kita. Apang isa lang kabutang ang aton napatod, nga sa tiun nga magpahayag siya, mangin kaangay kita niya. Resurrected body, glorified body, kag ano ginambal niya sa aton dira, kay makita ta siya subong nga siya gid. Katahom sina nga kamatuoran, nga sa diin, magkitanay kita sa Diyos, sa sina nga tion, sa sina nga duog, kag himpiton niya ang tanan-tanan nga yara nga ginhatag, kag subong man ginsaad niya sa imo kag sa akon. Amo niya kun aton niya lang tahon, sa kay Job, ginatakpan niya ang ini nga pagpayag niya. Ang akon tagipusoon, versikulo 27, nagakapunaw sa sulod nakon. Nga aamos ini, this particular passage speaks of his anticipation that in the near future, the Lord will reveal to him fully the identity of his Redeemer, the nature of his resurrection, and the assurance of his reunion, because that is his ultimate vindication. Amo ining tion nga pakamaturungon siya sang Dios sa atubangan niya kag sa atubangan sang mga katawan. Naibaluan naton nga wala iya nakahibalo si Job na amo ining katabo sa iya nga pangabuhi. Matarong man siya pero nag-abot ang dako nga kalalatan kag wala sa mahangpan sang iya nga mga abyan kag insikway siya sang mga katawan sang iya mismo nga syudad. Apang sa sini nga tion, amo ini ang iya paglaom. The Lord will perfect that which concerneth him. Kagtungod sini, amo man ini ang aton gili nga handom. Ayhan, madamo sa mabutang hindi ginatan maintindihan. Apang isa lang kabutang ang ginatudlo man sang pulong sa Ginoo sa aton. Sa mga butang nga maintindihan aton, aton ina nga kaptan sa ligan kaglauman, kay ina nga butang amo ina ang makapalig-on sang aton nga pagtuo. Katulad sa kay Job, madamo sang butang hindi niya maintindihan, buron, pero naibaluan niya nga sa pila ka adlaw ang Ginoo magabulig sa iya. Amo man ina sa aton tagsa-tagsa kabang kabuhi, makapadayon kita sa pagpangabuhi sa sinikalibutan nga wala sing kausayan, kay nga man may paglaom kita, kayara kita sa kay Kristo Jesus. Tungod na bato naton siya bilang aton nga manluluwas. Sa madaso naman ni broadcast, ini ang abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ang mabuting balita.
2: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
3: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Tiyak ang nilalaman ng panalangin ni Apostol Pablo para sa mga taga-Kolosas. Ipinanalangin niya ang mga mananampalataya na magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa kalooban ng Panginoon upang lumakad silang karapat-dapat sa Diyos at kalugod-lugod sa Kanya. Bilang mga Kristiyano, ang ating kaalaman ay dapat na nagdadala ng pagbabago sa buhay, buhay na kaaya-aya sa Diyos. Ang buhay mo ba ay tunay na kaaya-aya sa Diyos? O sadyang kaaya-aya lamang sa sarili at sa mata ng ibang tao? Alamin natin ang larawan ng Kristiyanong may buhay na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Narito po si Brother Juran Ramos para sa mensaheng A Life Fully Pleasing to God.
4: Okay, please turn your Bibles now to Colossians chapter 1, verses 9 up to 12. Ito ang babasahin nating passage, pero ang focus natin ngayon is only in verses 10b up to 12a. Pero basahin natin itong buong section na to, Colossians 1, verses 9 up to 12. And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. Ang title po sa pag-aaral natin ngayon, A Life Fully Pleasing to God. Ang isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ito pong sulat na to ng Kolose ay sinulat para sa mga santo at mga tapat na mga kapatiran sa Kolose. Pag sinabi nating santo, tanggalin nyo lagi sa isipan ninyo yung santo sa mga sa Catholic Church. Hindi po yan ang pinag-usapan natin. Pinag-usapan natin dito ay mga pinili ng Panginoon, tinawag ng Panginoong Diyos at set apart, sabi sa Ingles, no? Sila ay set apart for God's purposes. Hindi na sila anak ng Diablo, hindi na sila may-ari ng buhay nila. Ang buhay nila ay itinabi para maitupad ang kalooban ng Panginoon. Now, ayon sa chapter 1 verse 3 ng Colossians, itong mga mananampalatayang ito ay merong pananampalataya sa Panginoong Yesus at merong pag-ibig sa lahat ng kapwa nilang santo o kapwang mananampalataya. Dinagdagan pa ni Pablo sa chapter 1 verse 8 na ang kanilang pag-ibig, ang description ni Paul, is love in the Spirit. Simula nang nabalitaan ni Pablo patungkol dito sa kanilang spiritual condition, ito'y kinuwento sa kanya ni Epaphras, si Pablo at yung kasama niyang ibang mga misyonaryo ay hindi tumigil sa pagpe-pray para sa kanila. No? At makikita natin dito sa verses 4 up to 8, yung kanyang pasasalamat para sa kanila, at doon naman sa verses 9 to 14, may kita natin yung kanyang prayer para sa kanila. Yan ang magandang paalala sa atin. No? Pagka ganyan, naririnig natin, nababalitaan natin na may ginagawang maganda ang Panginoong Diyos sa buhay ng isang mananampalataya, lalo na ang issue natin, yung spiritual na magandang mga bagay, talagang agad-agad tayo'y magpasalamat sa Panginoon para sa kanila at ipag-pray natin sila. Ang leksyon na matututunan natin, no, dito sa pag-aaral natin last time, base, no, dito sa prayer report na to, sinasabi kong prayer report kasi actually ito yung dalawang bahagi dito, yung thanksgiving, it's really a thanksgiving report. Yung prayer, it's a prayer report. Nire-report ni Paul ano yung laman ng kanyang pasasalamat, ano yung laman ng kanyang panalangin. So ano yung pinaka-leksyon na natutunan natin dun sa prayer report? Ito yung natutunan natin talaga, no, na kung tayo'y magpe-pray, hindi lamang para sa mga unbelievers na nangangailangan ng kaligtasan, hindi lamang para sa mga believers na nag-struggle at kailangan ng restoration, kailangan ipag-pray din natin yung mga mananampalataya na maayos ang kanilang lakad spiritually upang lalo pa silang umayos. No, yun yung pinapakita ng pag-aaral natin last time. Ngayon, i-review lang natin. Ano pa yung mga ibang bagay na natutunan natin sa pag-aaral natin last week? Well, i-review natin, isang bagay na tinutukan natin, paano ba sila nag-pray? How did they pray? Well, ito yung mga natutunan natin. One is, they prayed together. Sabi doon, we. Okay? So yung prayer nila ay hindi solo activity, kung hindi group effort. No, okay, tama naman, dapat nagpe-pray tayo as individuals. Pero mas mabuti kung hawak-hawak tayo ng kamay, in a sense, tayo mga kapatiran, at magkakasamang ipanalangin ang mga kapwa nating mananampalataya. Sabi nga ng isa, pag kinumpara mo raw ang prayer ni Paul at prayer ni Timothy, yung prayer ni Pablo parang isang tonelada ang bigat. Yung prayer ni Timothy parang isang kilo ang bigat. Pero dahil sa isang kilo na yon, no, kumbaga, naiba yung timbang. Kumbaga, sabi nga sa Ingles, This 1 kilo turned the scale. No? Ito yung nag-determine ng outcome nitong prayer nila. Dahil dun sa dinagdag na konti, di ba parang ano din yan eh. Again, ikaw nga ay may tinitimbang o ano, kuminsan, yun na lang maliit na timbang na yon ang magsasabing, kumbaga sa boxing, eh yung konting kilo na lang yon ang magsasabi kung ikaw ay qualified na makipagsuntukan o hindi. Parang ganon, no? Imagine, no? Dahil lang dun sa prayer nung isa, yung dinagdag na isa sa mata ng Panginoon, kikilos na ang Panginoong Diyos. O minsan, hindi natin nare-realize yung ganon, ang ganitong idea nito. Okay, pangalawa, so they prayed together. Ikalawa, they prayed frequently and with deep concern. Lagi sila nagpe-pray. Sabi doon, we have not ceased to pray for you. Alam nyo, may kita natin kung kinumpara natin yung mga iba't ibang sulat ni Pablo, ang daming beses na ganun siya, papakita niya. Lagi siya nagpe-pray. Parang yun eh, habit na niya, no? Sabi nga ng Romans 1, 9 and 10, for God is my witness. And then kung idiretso nyo pa, sabi doon, that without ceasing, I mention you always in my prayers. Sabi ng Ephesians 1, 6, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. Sabi ng 1 Thessalonians 1, 2, we give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers. Diba? Nandun yung mga salitang lagi, lagi, lagi. Palagi kaming nagpe-pray. Palagi kaming nagpapasalamat para sa inyo. So yan yung isang importanteng leksyon na natutunan natin dati. Ikatlo, ang prayer nila, specific. They prayed specifically. Sabi doon, asking that you may be filled with the knowledge of God's will. Hindi lang ito general na, we're always praying for you. Ano pinagpe-pray nyo? O ito, in-specify niya. Asking that. O pagka meron na yung that, ibig sabihin, o sasabihin na niya kung ano yun specifically. Ika-apat, they prayed with a large request. Hindi maliit yung prayer request nila. Ang laki nito. Tinan niyo mga words na ginamit uli. O. Pansinin niyo yung mga salitang all. Pansinin niyo yung mga glorious terms dito. Asking that you may be filled, punuin with the knowledge of God's will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord. Tapos sabi, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy. Si Pablo, kung titingnan niyo paano siya magsulat, parang grabe, ginagamit niya mga terminology, parang superlative yung terms na ginagamit niya. Hindi siya contented na ganito lang. Dapat talaga sukdulan pagka magpe-pray para sa isa't isa. Dapat lahat, dapat all, dapat puno, dapat lagi, dapat lumalago, dapat base sa glory ng Panginoon. So, his prayer or their prayers involved a large request. Okay, now, habang naghahanda ako para sa pag-aaral natin ngayon, meron dumating sa aking atensyon na isa pang pwede nating idagdag dito sa listahan ng mga ideas na to kung paano ba mag-pray. At itong idadagdag ko, ikalimang idea is they prayed immediately. Kaagad silang nag-pray. Tinan nyo, sabi doon, no? From the day we heard, we have not ceased to pray for you. Nung narinig namin, simula nang narinig namin, ako lagi na kami nagpe-pray para sa inyo. O tingnan nyo, si Pablo at yung mga commissionaries niya, simula nung nabalitaan nila kung ano ginagawa ng Panginoon sa buhay, sa spiritual life nitong mga mananampalataya sa Colossus, nung narinig nila yun, abay, nag-pray sila kaagad. Hindi na nila hinintay na tumagal pa. Sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon, pagka napansin mo ang galaw ng spirito sa puso ninuman, magdasal ka kaagad na ang banal na pagbabago ay kumilos na ng may kapangyarihan. Kapag ka na-discovery mo na ang kapatid mo ay may pagkukulang, magsimula ka ng mag-pray sa araw na yon na narinig mo yung kanyang concern at ipag-pray mo na isupply ng Panginoon Diyos yung kanyang pangangailangan. Dapat wag mo nang i-delay ang prayer mo. Wag ka nang maghintay ng isa pang minuto, no? Mabilis kang tumakbo sa throne of grace at ipag-pray mo siya. Dinala ng Panginoon ang concern na 'yon sa iyong atensyon upang ipag-pray. Ibig sabihin nun, dali-dali mong ipag-pray yun. Diba yun yung minsan problema sa atin eh. Parang alala ko ako, i-confess ko sa inyo, minsan biglang yung telepono ko, may mga concerns na gustong pag-pray sa ganito, pag-pray sa ganyan. Eh, nag-aaral ako, o kaya may iba akong ginagawa. Tapos minsan, araw-araw, merong galing dito sa isang mission agency na to, na minsan, pag tinitingnan ko, eh, hindi ko pa nga minsan nababasa, o pag nabasa ko man, hindi ko siya napag-pray kaagad. Pero dito sa pinapakita rito, sila Pablo, hindi. From the day we heard, nung nabalitaan la, nag-pray kaagad. Kaya may ilang mga instances, hindi man siguro ako consistent, pero pagka may kausap ako, tapos biglang sinabi niya, Pastor, pakipag-pray mo naman sana ako sa ganito, sa ganyan. Pag narinig ko yung nag-request siya sa akin na mag-pray, hindi ko sabihin, sige, pag-pray kita. Sabihin ko, mag-pray na tayo ngayon. Bakit? Kasi malaking porsyento, makakalimutan ko yun. O di nawala na, di ba? Maganda yung pag sinabi niya, Pastor, pakipag-pray ako. Sige, ngayon na tayo mag-pray. Manalangin na tayo sa Panginoon. Pagka nagda-drive ako, may naalala akong concern, sabihin ko sa wife ko, for example, malika, pray na tayo. O kasi pag puro lang pag-uusap, kung di pa kayo magpe-pray, eh, malilipas na naman yon, nagkalimutan na. So, yan yung gandang leksyon na makikita natin dito. They prayed immediately. O, sunod na tanong na natutunan natin last time. Ano yung pinag-pray nila? Ano yung pinag-pray nila? Again, eto na, specific na to. Yung specific na laman ng kanilang panalangin ay ito. Asking, sabi doon, that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Kita nyo? Very specific. No, pagka ano pinagpe-pray mo? Ito, kaya yan ang dapat ilagay natin sa ating isipan at puso. Normally, pag tayo ang nagpe-pray para sa ating sarili at para sa iba, ang pinapanalangin natin, yung kanilang physical na condition, yung kanilang dinadaan ng emosyonal, yung kanilang pangangailangang material, Lord, supplyan nyo yung kanilang pangangailangan, yung magkasundo sila sa kanilang mga kaaway, yung general spiritual growth nila. Pero napansin niyo ang nilalaman ng prayer, ng intercession ni Pablo at ng mga missionaries dito, ang prayer nila is that believers would be filled with such rich, deep, experiential knowledge of God's will. No, hindi lang ito theory. Ito ay talagang

to Him. Yan ang dahilan kung bakit gusto ng Panginoon mapuno tayo ng pangunawa patungkol sa kalooban ng Panginoong Diyos in spiritual wisdom and understanding. So, ibig sabihin, hindi yung pag nalaman mo yung ano nakalagay sa Bible, eh gagamitan mo ng talino mo, sarili, para aksyonan yon. Hindi. Kailangan, ito ay galing sa banal na Espiritu Santo. Siya ang nagbigay ng illumination. Siya ang tumutulong paano ma-apply ang salita ng Panginoon. Pero ang purpose nun, eh hindi upang ikaw ay maging bright, kundi upang mabago ang buhay mo. Upang ang buhay mo, sabi dito, so as to walk, or ibig sabihin ng walk, sa kanila nun, this is a metaphor na ibig sabihin ng walk, so that you may live a life that is worthy of the Lord, and then dinagdagan, fully pleasing to Him. Kina-qualify lang yan, lalo lang kinaklaro. Ano ibig sabihin ng isang buhay na kaaya-aya sa mataan? Ano ibig sabihin ng buhay na worthy of the Lord? Karapat dapat sa Panginoon. Dala-dala mo pangalan ng Panginoong Diyos. So dapat hindi ka ikahihiya ng Panginoon. Yung bang pag nakita nyo kunyari yung nakita mo yung pastor niyo, sabi niyo, "Yan pastor namin 'yan. Yan ang pastor ng church namin." Hindi yung pag nakita ng yung pastor mo ng ibang tao o nagkita-kita kayo, parang ayaw mo i-identify ang sarili mo sa kanya. Parang hindi parang gusto mong umiwas, hindi mo siya kilala. De, dito ang sinasabi rito, walk in a manner worthy of the Lord, na ang Panginoon, ang lakad mo, ganun na lamang, na kahit ang Panginoon Diyos, nire-represent mo ng tama sa mundong ito. Aligned na aligned ang buhay mo dun sa character, dun sa purposes ng Panginoon. O, tapos, kinwalify pa ni Paul yon. Ang sabi niya, fully pleasing to Him. Hindi yun iba. Parang kumbaga dinagdagan lang niya. Ito ang buhay na nais, itong buhay na aligned masyado sa karakter ng Panginoon. Ito yung buhay na talagang tuwang-tuwa ang Panginoon. Kaya ganun ang pagkakalagay dito. In a manner worthy of the Lord, comma, fully pleasing to Him. Kapansin nyo, it is pleasing to Him. Hindi yung pleasing to me, pleasing to others. It is pleasing to God. Ganda nga na sabi ni Spurgeon, to live so as to please God in all respects. Ang iba daw namumuhay para matuwa lang ang kanilang sarili, ang iba para sa kanilang kapitbahay, ang iba para ma-please yung kanilang mga misis, yung iba para ma-please yung kanilang mga anak, yung iba para bagang ang piniplease nila, jablo. Pero sabi niya, hindi ganon. Our business is to please Him in all things. Bakit? Dahil tayo'y alipin ng Panginoon. Kaya siya Lord natin eh. Siya ang gusto nating i-please. Hindi yung ating sarili. O tapos sabi pa niya dito, fully pleasing. Ano ibig sabihin ng fully pleasing? Ibig sabihin sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat pini-please natin ng Panginoon. Sabi ng isa, simula ng magising tayo ng umaga, hanggang sa pagtulog paggabi, pati sa panaginip. Alam niya, na-realize ko, minsan may time na nananaginip ako. Kaya kong i-manipulate yung action ko dun sa panaginip eh. May mga panaginip na para ka lang nanonood, hindi mo makontrol. Pero ako, I don't know about you, pero sa experience ko, may mga instances na yung panaginip ko, parang kaya kong gawin kung ano dapat kong gawin sa panaginip ko, sa isipan ko. O, parang sinasabi dun, kahit sa panaginip, huwag kang gagawa ng masama, huwag kang gagawa ng kasalanan. Kahit sa panaginip, pagka na panaginipan mo eh, babae na tukso, pati sa panaginip, tumakbo kang palayo. Hindi yung, wow, panaginip lang naman ito eh. Pwede ko nang rapin itong babaeng ito. Wag. Kahit panaginip, do good. Okay, so yun sabi dito, fully pleasing. Now, ngayon gusto nating tingnan, anong ibig sabihin para sa isang Kristiyano to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him? Ano ibig sabihin nun? Tingnan natin yung detalye nun. Now, kailangan nyong gawin ito. Tingnan ninyo ang mga Biblia ninyo. Tingnan nyo ang mga Biblia nyo nang mabuti. Pumunta kayo dito sa passage na to, lalo na kung ang Bible nyo, ESV, kahit na NIV pa, kasi ito gusto ko itong pakita sa inyo. Now, unfortunately, pag ang ESV na Bible ninyo, ang edition ay 2007 o kaya 2011, hindi nyo makikita itong gusto kong bigyan ng diin. Kasi ito ay makikita lamang sa 2016 edition. Kaya nga pati itong Bible ko, dahil 2011 ito, itong physical na Bible, wala ito. Pero

0: dito sa aking e-book, kumbaga, itong digital Bible ko, dahil updated ito lagi, meron na nito. Ano yung ibig sabihin? Sabi ng ESV 2016 edition, fully pleasing to Him, colon. Gusto kong pansinin yung punctuation yun, dalawang period na sa ibabaw at sa ilalim. Colon ang tawag yan sa English. Sa NIV, ganun din. And please Him in every way, colon. So, ibig sabihin nun, yung mga susunod na mga salita dito, yung mga statements na susunod dito sa punctuation na to ay magpapakita ng characteristics of a life that is worthy of God and fully pleasing to Him. Now again, sa 2016 version ng ESV or edition ng ESV, makikita nyo ang apat na participles. Napansin ko kanina, hindi ko lang nabanggit, no? Na ito palang aking physical Bible dahil 2011 ito, hindi pala consistent na nakalagay participles. Yung participles, yun yung salitang may ing. Participle yon. Tingnan yun, apat na participles na sumunod sa colon. Sabi doon, bearing fruit, ng verse 10. Verse 10 din, increasing. Sabi ng verse 11, being strengthened. O, hindi na sa lumang version, hindi yan being eh. Sabi dito, may you be strengthened. Hindi masyadong literal yon. Ang literal talaga, being strengthened. And then verse 12, giving thanks. Pansin nyo yung mga ing na yon, bearing, increasing, being, giving. Ito ang nagpapakita ng detalye kung anong ibig sabihin ng isang buhay that is worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Okay, so yan ngayon ang titingnan natin. Now, gusto kong dagdag itong idea na to. Itong mga participles na to sa English, no? Hindi ko alam kung sa paano yan sa Tagalog, pero yung mga salitang yan, bearing fruit, increasing, being strengthened, giving thanks, yan ay tinatawag na mga salita in the present tense. Sa Griego, pag sinabi mong present tense, ang ibig sabihin, ang binibigyan din ito ay progress, continuity, nagpapatuloy na gawain. Pag sinabi mong bearing fruit, hindi lang yung namunga ngayon, wala na, namatay na yung puno, hindi na namunga uli. Hindi, pag bearing, paulit-ulit na namumunga. Pag sinabi mong increasing, patuloy ang paglago. Pag sinabi mong being strengthened, yun din ang idea. Pag sinabi mong giving thanks, hindi isang beses ka lang nagpasalamat, and then next time, hindi ka na nagpapasalamat. Hindi, continuing yon. Okay, so importante yon. Okay, ngayon, tinan natin. Ano itong four characteristics of a life that is fully pleasing to God? Ito una. Characteristic number one. The God-pleasing life is one of bearing fruit in every good work. Yan ang unang characteristic nito. Unang katangian ng isang buhay na kaaya-aya sa mata ng Panginoong Diyos. Bearing fruit in every good work. Now, klaruhin natin ito. Tayo ay naliligtas hindi sa pamamagitan ng good works. Pag kayo ay isang Bible-believing Christian at kayo ay evangelical, ibig sabihin kayo ay na-born again because of the evangel, dahil sa ebanghelyo, maliwanag na nakalagay sa Biblia, we're not saved by good works. Hindi mo pinagmamalaki good works. So sabi ng Ephesians 2, 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Sabi ng Titus chapter 3 verse 5, He saved us not because of works done by us in righteousness, o hindi dahil sa mga ginawa nating mga matutuwid na mga gawain, but according to His own mercy. Kita nyo, awa lang ng Panginoon, kaya tayo naligtas. Walang pwedeng magmalaki. Pag tinanong ng Panginoon Diyos, namatay ka, kumatok sa pintuan ng langit, binuksan ng Panginoon Diyos ang gate ng langit at sinabi, Jurem, ba't kita papapasukin dito sa kaharian ko? Hindi ko pwede sabihin, Lord, naalala mo nung nandun ako sa mundo, talaga nag-preach ako na mabuti, talagang inaral ko na mabuti yung mga lessons para hindi ko niloloko yung mga tao. Alam mo naman yung ginawa kong ganito, nagbigay ako ng ganyan, naggumawa ako ng ganito, tinulungan ako si ganyan at si ganon. Hindi pwede yun. Tayo ay naliligtas dahil lang sa grasya at awa ng Panginoon. Binibigyan ng diin yun salita ng Panginoon. Pero, kailangan natin maintindihan, binibigyan din ng diin ng Biblia ang good works after salvation. Ang ugat ng ating kaligtasan, hindi good works, faith lang, repentant faith. Pero ang bunga ng ating kaligtasan is good works. Ano sabi ng Bible? Ephesians 2, kanina tinignan natin verse 8 and 9. Ngayon tingnan niyo verse 10. Sabi, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." May mga hinanda, may mga prepare ang Panginoon na good works na dapat nating gawin. Kailangan lumakad tayo doon. Kailangan mamuhay tayo doon. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, saved na ako by faith. Naniniwala talaga si Jesus Christ na namatay para sa aking makasalanan, nabuhay siya mula sa mga patay, etc. And then, wala na. Ang galing mo dito sa utak, ay mabuti pa nga ang diablo eh. Sabi ng Bible, demons also believe and yet shudder. Buti pa demonyo, natatakot. Ikaw, wala kang takot, gumagawa ka ng kasalanan, pagmamalaki mo lang. Eh, basta ako, born again na ako. Ako, nung nag-altar call, nagtaas ako ng kamay, sumunod ako sa sinner's prayer. Okay na yon. Wrong. Kung walang good works, you are not really saved. Sabi ng Titus chapter 3 verse 1, "Remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work." Every good work. Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 21, "Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work." Andun lagi, ready for every good work. Sabi ng Galatians 6 verse 10, "So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of the faith." So gumawa na mabuti sa lahat, unbelievers, pero lalo na believers.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.

marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: sa'yo pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras impunto, alas 6:30.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, 3 katao na sawi bunsod ng Tropical Depression Quiapo at ng Habagat. Seguridad sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang panig ng bansa, kasado na. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: 3 katao ang nasawi sa Davao Region habang isa ang nawawala sa Soccsargen dahil sa epekto ng bagyong Quiapo at Habagat. Ito ay ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Aabot na sa mahigit 193,000 na mga individual mula sa 258 na barangay sa 7 rehiyon ang naapektuhan ng malalakas na ulan at pagbaha dulot ng sama ng panahon. Sa bilang na ito, mahigit 9,000 katao na ang kasalukuyan pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center para sa kanilang kaligtasan. Naitala rin ang pagkasira ng mahigit na 300 bahay sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Soccsargen at Barm. Sa mga ito, 158 ang bahagyang nasira habang 77 ang tuluyang nawasak. Bagamat nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo, patuloy pa rin itong binabantayan ng mga otoridad dahil maaari pa rin itong mapalakas ng habagat na nagdadala ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Bantay sarado ng mga pulis ang palasyo ng Malacañang. Alamin natin ngayong araw ang sitwasyon maging ang final preparations ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ikalimang SONA. Narito si Heidi Bernardo Sampang.
3: Iyapang ngunit mahigpit ang seguridad sa paligid ng Malacañang. Ito ay ilang oras bagong ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon sa House of Representatives sa Quezon City. Bukod sa mga tauhan mula sa Presidential Security Command, may dagdag ding puwersa mula sa Philippine National Police na nakabantay sa iba't ibang gates papasok ng Malacañang Complex dito sa lungsod ng Maynila. Ito ay bilang paghahanda sakaling may mga grupong bigla ang mag-rally sa paligid ng palasyo bukod pa sa mga nakaplanong demonstrasyon malapit sa batas ng pambansa. Bukod sa mga puwersa ng kapulisan, naka-standby din ang mga barbed wires at ang container vans na magsisilbing pangharang sa mga magtatangkang pumasok sa Malacañang. Naka-full alert status ang PNP bagamat wala naman silang namomonitor na banta sa seguridad sa araw na ito. Samantala, batay sa mga larawang ibinahagi ng Presidential Communications Office, makikitang nagkaroon ng final preparation si Pangulong Marcos para sa kanyang mensahe. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na mag-rehearse sa loob ng isa sa mga silid dito sa Malacañang kasama ang mga nakatuwang niyang speech writers. Samantala, nanawagan din ang Malacañang sa publiko na pakinggan ang SONA dahil maaaring may malaking pasabog o earth-shaking announcement ang Pangulo. Matatandaan na isa sa mga tumatak na bahagi ng talumpati ng Pangulo noong isang taon ay ang matapang na babala laban sa mga tiwaling opisyal at mga kontraktor na sangkot sa maanomalyang flood control projects kung saan sinabi niyang mahiya naman kayo sa inyong mga kapwa Pilipino. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat hintayin ang mga ilalatag ng Pangulo patungkol sa mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon, gayon din ang mga prioridad at mga programang isusulong sa nalalabing panahon ng termino ni Pangulong Marcos Jr. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Ilang mga pangunahing kalsada isinara para sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Wen Balatukan.
4: Pansamantalang isinara ang ilang pangunahing kalsada sa lungsod ng Maynila simula pa kahapon hanggang ngayong araw yan, July 27, bilang bahagi pa rin ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Menjola, isinara ang bahagi ng Claro M. Recto Avenue mula Nicanor Reyes Street hanggang Menjola Street, gayon din ang bahagi ng Legarda Street mula Figueras Street hanggang San Rafael Street. Sa Ayala Bridge, isinara ang mismong tulay at ang eastbound lane ng Ayala Boulevard mula San Marcelino Street hanggang Romualdez Street. Sa Liwasang Bonifacio, isinara ang bahagi ng Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge. Samantala, isinara ang southbound lane ng MacArthur Bridge mula Plaza Lacson hanggang Liwasang Bonifacio. Isinara rin ang southbound lane ng Quezon Boulevard mula A. Mendoza Street hanggang Quezon Bridge at Liwasang Bonifacio, pati ang southbound lane ng Lerma Street mula Espanya Boulevard hanggang A. Mendoza Street. Magkakaroon naman ng rerouting sa mga sasakyang maaapektuhan ng road closures sa mga lugar na nabanggit, kung kaya't pinapayuhan ng mga motorista na sundin ang mga traffic signs at ang mga traffic enforcers sa mga nasabing lansangan at maglaan din ng mas mahabang oras sa pagbiyahe upang maiwasan ang higit na abala ngayong araw. Kaugnay niyan, naglabas din ng abiso ang Quezon City Local Government sa mga motorista na gumamit din ng alternatibong ruta dahil inaasahang magiging mabigat ang daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue at iba pang kalsada sa paligid ng Batasang Pambansa. Ayon sa Quezon City Traffic and Transport Management, magkakaroon ng zipper lane mula Elliptical Road, Filcoa hanggang Sandigan Bayan at isa pang zipper lane mula Doña Carmen hanggang IBP Litex. Layunin nitong bigyang prioridad ang pagdaan ng mga sasakyan ng mga opisyal ng gobyerno at mga panauhi na dadalo sa ikilimang sona ng Pangulo. Samantala, inaasahan din magkakaroon ng dalawang magkahiwalay na programa sa northbound lane ng Commonwealth Avenue kung saan pinayagan ng mga civil society organizations at progressive groups na magsagawa ng mga programa malapit sa St. Peter Church, habang ang mga pro-administration groups naman ay magtitipon sa bahagi ng Sandigan Bayan. Inanunsyo ng MMDA na ipatutupad pa rin ang number coding scheme ngayong araw. Magpapakalat din ang ahensya ng humigit kumulang 500 mga tauhan na tututok sa traffic management, road clearing at emergency response sa paligid ng Batasang Pambansa upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko at seguridad ngayong araw. Yan muna ang pinakahuling ulat sa sitwasyon ng mga pangunahing lansangan kaugnay pa rin ng ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, silipin naman natin ang border control point sa North Expressway mula boundary ng May Kawayan at Valenzuela, mahigpit na ipinatutupad ng PNP. Narito ang report ni Lynn Garcia de la Cruz.
5: Mahigpit ang police checkpoint sa Northern Luzon Expressway o NLEX bilang Security Measures State of the Nation Address o SONA. Dito sa boundary ng May Kawayan at Valenzuela sa panguna ni Police Executive Master Sergeant Brando Despojo ng Northern Police District, naglagay ang otoridad ng border control points at random inspections malapit sa entry at boundary toll gates gaya ng Valenzuela at Balintawak areas. Sa kasalukuyan, maayos ang daloy ng trapiko kaalinsabay ng pinapairal ng security protocols ng otoridad. Mula Balintawak Toll Plaza, Mindanao Toll Plaza, Karuhatan Toll Plaza, May Kawayan Southbound, Bukawe Toll Plaza. Asahan naman ng mga motorista ang bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko at mga Q-tail ends sa entry points papasok ng Metro Manila. Tiyakin na may sapat na load ang RFID at magbigay ng oras mula sa south patungong NCR. Para sa live traffic updates at travel planning, maaaring bisitahin ang NLEX Expressway Facebook page. Iniulat naman na kaalinsabay sa kasalukuyang anibersaryo sa isang malaking religious group, gaganapin ang mga aktibidad sa loob lamang ng mga church compound. Kabuang 21,261 personnel ang itinalaga sa Batasang Pambansa Complex sa mga pangunahing daanan, transport terminals, border control points, designated rally sites, government installations at iba pang mahalagang lokasyon sa Metro Manila. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, May Kawayan, Bulacan.
0: araw-araw, pangunahing balita.
2: Samantala, mahigpit na seguridad ipinatutupad sa paligid at loob ng batasang pambansa, may ulat si Nemia de Guzman Turla.
6: Sa mga kalsada sa paligid ng Batasang Pambansa bilang paghahanda sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna ng inihayag ng Philippine National Police o PNP na nag-deploy ito ng mahigit 20,000 police at itinaas ang full alert status sa buong Metro Manila. Sa mga oras na ito ay maluwag pa ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth na bukod sa wala pang mga ralista na inaasahang darag sa mamaya, ay mangilan-ngilan pa rin ang mga sasakyan na dumaraan sa lugar. Basa rin ang kalsada matapos makaranas ng pag-ulan kaninang madaling araw. Hindi pa gaanong kabala ang mga kapulisan at mga kawanin ng MMDA na nagpapahinga pa lamang sa mga bangketa. Nakaantabay din ang ilang mga ambulansya at mga fire truck sa lugar. Sa Batasang Pambansa Complex, mahigpit ang security check na ipinatutupad sa mga sasakyan maging sa mga pumapasok na mga bisita. Mayroon ding K-9 unit na nagsasagawa ng inspeksyon. Nemia Turla, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: West Philippine issue, palalakasin ang party list system, ipasa ang Right to Information Act, inflation rate, trabaho, edukasyon at iba pang laman ng sona ng PBBM ayon sa Akbayan Party List Congressman. May ulat si Eddie Galvez.
7: Hindi lamang dapat puro pangako at retorika ang laman ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes. Ang sabi ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula, dapat maging prioridad sa SONA ng Pangulo ang pangangailang mabawasan ng tensyon sa West Philippine Sea, panagutin ng China sa kanilang panlalakay sa Pilipinas. Ayon kay Ismula, dapat irespeto ng China ang 2016 arbitral ruling na malinaw na sa mga Filipino ang West Philippine Sea. Aminin din anya ng China ang ginawa nilang mga marahas na pag-atake sa Philippine Navy sa Ayungin Shoal, pati na ang pinsalang idinulot sa ating marine ecosystem. Ang sabi naman ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, dapat palakasin ang party list system at ipasa ang Right to Information Act. Bigyan din ang solusyon ang pagtaas ng cost of living, presyo ng langis, mataas na inflation rate, kakulangan ng oportunidad sa trabaho. At higit sa lahat, hindi rin dapat kalimutan ng Pangulo ang sektor ng edukasyon, pagtugon sa kakulangan ng mga silid aralan. Para sa SONA 2026, Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, tiniyak ng Philippine National Police na ligtas at walang makakaantala sa pagdaraos ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ayon sa PNP, nasa 21,642 na kapulisan ang ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila bilang bahagi ng security operations. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kumpleto ang lahat ng security protocols at isinagawa na ang face deployment sa mga lugar na nangangailangan ng presensya ng pulis. Kasabay ng SONA ngayong araw ang pagdiriwang ng anibersaryo ng isang religious group at mahigpit ding pinababantayan ng pulisya. Ayon sa Metro Manila Police, inaasahang mananatili lamang sa loob ng compound ng simbahan kabilang ang Central Complex sa Commonwealth ang ilang mga aktibidad. Samantala, sinabi ng Metro Manila Police na walang ipinatutupad na gun ban dahil sa pinakahuling security assessment na nagsasabing hindi kinakailangang suspindihin ang mga permit to carry firearms. Pinaalalahanan din ng HEPE ang lahat ng pulis na mahigpit na sumunod sa mga umiiral na human rights protocols at pairalin ang maximum tolerance sa pakikitungo sa mga demonstrador. Tinatayang aabot sa 60,000 na mga rallyista ang maaaring lumahok sa mga kilos protesta kung saan inaasahang magdadala nang humigit kumulang na 2,000 katao ang bawat grupo.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Limang labor policies ang panawagan para sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa partido Manggagawa, umaasa silang maririnig kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang limang malalaking labor policies at labor issues sa kaniyang ikalimang State of the Nation address. Ayon kay partido ng Manggagawa Chairman at dating Representative Rene Magtubo, kabilang rito ang pagtaas ng unemployment at paglaganap ng contractualization. Pangalawa ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin at hindi makahabol na sahod ng mga manggagawa. Pangatlo, ang pagtugon ng Pangulo sa minimum wage gap versus cost of living allowance sa buong bansa. Ikaapat ang paglutas sa flood control at iba pang public infrastructure project na labis din nakakaapekto sa mga mahihirap. Dagdag pa rito anya, sa 4 na taong pag-upo ni Pangulong Marcos, hindi pa nararamdaman ng mga manggagawang Pilipino ang pagbuti ng kalagayan ng mga manggagawa.
0: Bagong araw, ulas, panahon.
2: Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ang Tropical Depression Noel o may lokal na pangalang Quiapo. Namataan ang sentro ng bagyo sa layang 1,015 kilometers kanlurang hilaga ng kanluran, ang pinakahilagang bahagi ng Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin 55 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 90 kilometers kada oras, habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers kada oras. Bagamat wala na ito sa PAR, patuloy pa rin itong pinalalakas ang southwest monsoon o habagat na siyang nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas dahil sa habagat. Nagbabala ang pag-asa sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan o thunderstorms dulot pa rin ng habagat. Ang Visayas, Mindanao, aasahang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura mula 25.4 hanggang 31.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:38 in the morning at lulubog dakong 6:27 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Court of Appeals isinawalang bahala ang apila ng mga inuugnay sa pastillas scam.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Liquor ban sa kabuuan ng Quezon City, epektibo na bilang paghahanda sa SONA ngayong araw. Mga paghahanda ng ilang kasapi ng media nagsisimula na sa batasang pambansa. May ulat si Shekina Abalon.
8: Eh. Epektibo na ang liquor ban sa kabuuan ng Quezon City ngayong araw kasabay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magaganap mamayang alas 4 ng hapon. Nagsimula ang liquor ban alas 12:01 ng madaling araw kanina at mananatili hanggang alas 6 ng gabi. Sa ilalim ng Executive Order No. 24 Series of 2026, layo ng nasabing kautusan na masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa kabuuan ng SONA. Samantala, nagsimula naman ang paghahanda dito sa Batasang Pambansa ng ilang kabahagi ng media para sa pagdating ng ilang mga panauhin ng SONA maya-maya lamang. Mula sa pinakahuling update sa pagdating ng ating hanay sa FEBC Network News bandang alas 6 ng umaga, may mga iilan ng media men na nagsisipag-ayos ng mga kagamitan bilang paghahanda sa iba't ibang kaganapan ngayong umaga. Mula rito sa North Wing kung saan tayo pumasok, may mga kanya-kanyang istasyon kung saan nakaposte ang media patungong plenary hall. Sumasailalim naman sa ilang security measures ang mga mamamahayag bago makapasok sa pasilidad gaya ng bag and belongings check, gayon din ang ID check. Inaasahang mamaya lamang ay magsisimula pang dumami ang mga mamamahayag at ilang crew para sa hinihintay na ikalimang SONA ng Pangulo. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinaya ng publiko, serbisyo at pagbabago, panawagan ng mamamayan sa South Cotabato. May ulat si Dave Pestanio mula sa Coronadal.
9: Patuloy na sinusuri ng publiko ang direksyon ng bansa at ang mga naging hakbang ng pamahalaan matapos ang ilang taong panunungkulan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
10: Mula sa iskor na 1 bilang pinakamababa at 10 bilang pinakamataas, bagsak ang naging pagtataya ng ilan sa mga mamamayan dito sa South Cotabato sa panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. habang nananawagan ng mas konkretong aksyon para sa totoong pagbabago ng bansa.
11: Ang mahatag ko sa yawan lang gid. Sa pagpukoy ay isa pa lang katuig ang nag-agi ng damo ng mga ginatawag ng mga adik na naguruwa. Wala gid ako kalipay nga nagpuko gid si Marcos kay nakita ko gid kung paano nga do nag-antos ang katawan lalo ng mga inosente.
12: Oto lang ah. Naa sir. Sa mga manguma, ang ayuda sa manguma. Ang abono gid pangatag. Bigado. Ang tatanan nila ya pamulitika eh. Ang nag-antos katawan. Wala pag barato ang abono kagilo. Nagamahal ang agamahal. Why gid?
13: Anong kwan? Ingon niya nga taas ang rate sa trabaho, wala man kaabot na rin sa Puan, Mindanao, sa Manila naman. May mga ayuda, ginapili naman rin sa mga sa Mindanao nga atagon ng ayuda. Sa kuha sa rate sa Pangulong Marcos Juan ng food.
14: Yes. Sige lang mga ako, tagakuan niya, wala man dapong katupa. Yung makaluloy rin ang ato niya mga kuan, makaluloy rin ato mga katawan. Sa, ah, wala yung nakita nga na bago sa tumutungin sa Diyod.
15: Sa 4. Yung Japon nga baguhan ng Pilipinas sa moment Japon.
16: Sana ay maging maulad ang ating buong bansa. Sana may iwasan na yung mga korupsyon. Sana lahat ng tao walang naghihirap. Sana papayapa, iwasan ang bagbari-barilan. Lahat ng inosente na nadama.
17: Magbaba na siya samtang hindi pa 2028. Kaya para hindi na maglawig pang termino niya, kaya para may pagbago na dayon. Kaya kung napalawig pag-idabi sa iyang termino, do galawig pag-idang pag-antos ng katawan, lalo na sa paglaban sa droga, kaya duwala kita na pagbago.
10: Sa kabila ng mga programa ng administrasyon, ibinahagi ng publiko ang kanilang pagkadismaya sa panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. Panawagan nila na higit pang tugunan ang mga pangunahing suliranin ng bansa at maisulong ang konkretong serbisyo para sa mas maayos na buhay ng bawat Pilipino.
9: Dave Pestanio, FEBC Network News, City of Coronadal.
0: Araw, pangunahing balita.
2: Ilang law enforcement groups nakahanda na sa SONA ng Pangulo ang detalye mula kay Kayla Escalante.
18: nasa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City ang iba't ibang law enforcement group ngayong umaga. Ito ay sa pagtitiyak ng seguridad at kaayusan sa gaganaping 15th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Sa pagbaybay sa kahabaan ng nasabing kalye na mataan ng nakahanda ang mga tauhan ng Philippine National Police, Department of Public Order and Safety ng Quezon City, QC Disaster Risk Reduction and Management Office, Red Cross at Bureau of Fire Protection. Umaasiste rin ng ilang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority at QC Traffic and Transport Management Department para sa daloy ng trapiko sa nasabing kalye na kapansin-pansing maluwag at maayos pa. Kayla Escalante, FEBC Network News, Commonwealth, Quezon City.
19: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon nito na baliwalain ang forfeiture case na isinampalang pamahalaan laban sa dating opisyal ng National Bureau of Investigation at tatlo pang iba na inuugnay sa tinaguriang pastilla scam. Sa ulat, a motion for reconsideration ng Anti-Money Laundering Council na humihiling na baligtarin ang naunang desisyon ng korte. Kabilang sa mga akusado, sina dating NBI Legal Assistant Section Chief Joshua Paul Capiral, ang kaniyang kapatid na si Christopher John Capiral, na dating immigration officer, gayon din sina Rosalinda Ang Chua at Maria Luisa Rosario Chua. Ayon sa Court of Appeals, nabigo ang AMLC na magharap ng sapat na ebidensya upang patunayan ang alegasyong sangkot ang magkapatid na Capiral sa money laundering. Nauna nang natuklasan ng AMLC ang mga deposito at withdrawal na umaabot sa 5 million sa mga bank account ng magkakapatid mula 2016 hanggang 2021. Dahil dito, inuutos ng Regional Trial Court ng Muntinlupa nakunin ang natitirang 138,000 pesos sa kanilang account. Gayunman, sinabi ng Court of Appeals na wala nang bagong argumento o ebidensyang iniharap ang AMLC na magbibigay daan upang baguhin o baligtarin na ang nauna nitong desisyon.
19: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Budget sa bigas, dapat pagtuunan ng Pangulo sa kaniyang SONA. May ulat si Brian De La Cruz.
20: Gawing numero uno umano ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaniyang State of the Nation address ang usapin sa pagbibigay ng budget sa bigas. Ito ang sinabi ni spokesperson at Secretary General Cathy Estavillo ng Bantay Bigas. Ayon kay Estavillo, sa pamamagitan ng malaking budget para sa pagkain at bigas, magkakaroon ng kasiguraduhan sa produksyon ng agrikultura sa bansa. Dagdag pa ni Estavillo, kung bibigyan ng budget ang usapin ng bigas, dapat itong bantayan dahil sa nangyaring issue ng flood control sa Pilipinas na hindi pa nareresolba. Pagbibigay din ng tagapagsalita, wala nang naging maayos na administrasyon ang Pangulo. Kaya't hanggang ngayon, wala pa rin itong resulta sa ekonomiya. Mula rito sa Commonwealth, Quezon City, Brian De La Cruz, FEBC Network News.
19: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mga awit 33:12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon at mapalad ang mga taong pinili niya na maging kanya. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong Lunes, 27 sa buwan ng Hulyo 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
19: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig, hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:59 ng umaga.
1: Narito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila.
21: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
22: May mga taong mahilig mangolekta ng refrigerator magnets. Lahat ng bansa o lugar na mapupuntahan nila dapat ay may souvenir na magnet. Mayroon naman na ang collection ay mugs, caps, relo, bells, figurine ng owl, baboy, pusa at kung ano-ano pa. May kakaibang tuwa nga na makikita kapag lumalago na ang iyong koleksyon. Pero kadalasang problema ng mga nangongolekta ay kung saan nila ilalagay ang mga ito, lalo na kung napakarami na ng kanilang koleksyon. While it is an interesting hobby to collect something, sa buhay at trabaho natin may mas mahalaga na dapat tayong kolektahin at ipunin. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung magsisimula ka na mangolekta ngayon, mayroon akong tatlong suggestion sa iyo kung ano ang dapat kolektahin. Una, collect pleasant memories and not painful ones. Mas mabuting ipunin at balik-balikan ang masasayang alaala kaysa mga pangyayaring puno ng pasakit at hinanakit. Hindi mo na mabubura ang iyong painful past, pero sa bawat araw na ibinibigay sa iyo ng Diyos, you can be intentional in creating happy and pleasant memories each day. Maganda rin na maging goal na tayo ay magiging bahagi ng happy memory ng ibang tao sa bawat araw. Pangalawa, collect friends, not enemies. Mag-ipon ka ng kaibigan at hindi kaaway. Ang sabi nga ng isang matagumpay na negosyante na nakakwentuhan namin, kung gusto mong umasenso, maging palakaibigan ka at hindi palaaway. Friends will recommend your business to others. Enemies won't. Ang ibang ang kaaway, sisiraan ka pa. Hindi ka naman makikipagkaibigan dahil lang may kailangan ka sa isang tao. Pero sadyang mas mabuti ang magkaroon ng maraming kaibigan kaysa kaaway. Pangatlo, collect God's promises and not problems. Dapat mong alamin at ipunin ang pangako ng Diyos para sa iyo dahil yan ang magbibigay lakas loob sa iyo na malampasan ang iyong mga pagsubok sa trabaho, negosyo at sa buhay mo. God's promises will give you strength, hope, and encouragement. Basahin, kabisaduhin, at iyong panghawakan ang mga pangako ng Diyos para sa iyo. What are you collecting? Marami kang pwedeng maging koleksyon. Marami kang pwedeng ipunin. Pero ang mungkahi ko, collect pleasant memories and not painful ones. Collect friends, not enemies. And collect God's promises, not problems. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
23: Sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas? Batay sa 1987 Philippine Constitution, lima lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach: Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpila ng FEBC Radio TV. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una,
3: buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
5: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
23: Hindi basta-basta maaaring ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. May mga particular grounds ito batay sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o sinadyang paglabag sa Constitution, treason o pagkataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mabibigat na krimen, at betrayal of public trust o pagkataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ibig sabihin, ang impeachment ay hindi lamang sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nakabatay sa mga seryosong paglabag na malinaw na itinatadhana ng ating konstitusyon.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
6: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
24: FEBC.
6: Himpilan.
24: 702
6: DZAM. Agapay ng sambayanan.
23: Tamang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 7:08 ng umaga.
3: Pilipinas ngayon!

0: Ang impeachment ba ay parang criminal case? Hindi! Bagamat parehong may proseso at ebidensya, magkaiba ang layunin ng impeachment at criminal case. Sa impeachment, ang purpose ay alamin kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pang manatili sa kanyang posisyon. Kapag nahatulan, maaari siyang matanggal sa pwesto at disqualified ng humawak muli ng public office. Pero tandaan, hindi otomatikong kulong ang hatol sa impeachment. Kung may pananagutang kriminal, kailangan pa rin itong dumaan sa separate criminal case sa tamang hukuman.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Pilipinas ngayon.

0: Magandang umaga, Pilipinas. Umaasa po kaming maganda rin ang gising ng bawat isang nakikinig sa buong bansa at sa iba't ibang panig po ng mundo at nakatutok sa ating himpilan ngayong espesyal na araw ng July 27, 2026 ay extra special ito, mm-hmm. Diba, Kael? At sa ating buong sambayan ng Pilipinas at sa mga kababayan nating Pilipino dahil tayo po ngayon ay tututok sa State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito po lamang sa Pilipinas sa ngayon, SONA 2026. Ang ating pong special coverage na hatid po sa atin, syempre po ng ating pinakamamahal na 702 DZAS FABC Radio TV at inyo pong kaagapay. Dito lamang, ako pa rin po, si Attorney Pastorny Jeremiah Belhica.
1: Good morning sa'yo, Pastorny.
0: Magandang lalaki ka sa araw na ito, Kael.
1: Same as well, Pastorny Jeremiah. And of course, ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At syempre, makakasama nyo nga po kami hanggang sa susunod po na dalawang oras at kalahati para po sa special broadcast ng inyong agapay ng sambayanan. Pansamantala, Pastorny, sasandabi muna natin ang oras na Pilipinas para bigyang daan ang ating mahalagang broadcast para po talakayin, di ba, ang mga mahalagang issue ng ating lipunan. At syempre, nakatuon tayo para syempre sa ulat sa bayan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam nyo, umaga pa lamang po ay nakaantabay na po ang inyong 702 DZAS para po sa mga pinakamahalagang taunang kaganapan sa ating bansa. Layon po natin na magatid ng balanse, napapanahon at makabuluhang impormasyon upang mas maunawaan po natin ang mga isyong mahalaga sa bawat Pilipino at sa ating bansa. Ang ating pong programa ngayon ay nasusubaybayan at napapakinggan sa buong Mega Manila sa inyong mga radyo, gamit man ngayon IPM Radio, Terrestrial Radio sa transistor o di kaya sa inyong car stereo. Maliban dyan, simulcast streaming din po tayo sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. I-search nyo lamang po ang 702 DZAS. Don't forget na paki-like, follow, and subscribe po ang lahat po ng social media channels na inyong agapay ng sambayanan. Gayun din po, naka-stream din tayo sa ating partner television network. Ito po ang GCTV, Signal Cable Channel 185. Kaya po, kunin na ang remote control at i-press na po ang Channel 185. At alam mo, Pastorny, maliban sa ating radio and social media, ang mga sister stations natin ngayon ay naka-hook up din. Nariyan po ang 1143 DZMR dyan po sa Santiago City, Isabela. Ang 104.3 DWAY Legazpi dyan po sa Albay. Ang 1233 DYBS Bacolod, ang 1062 DXKI Coronadal, 1197 DXFE Davao, 1116 DXAS Zamboanga. Kasama rin po natin ang ating production team na tututok at aagapay po sa atin sa ating broadcast at maghahatid ng mga pinakahuling ulat sa iba't ibang lugar. Nariyan po si Lourdes Magtunaw, Shaira Gabornes, Phil Lagtapon, Javes Mancho, Eileen Valdez, Angelica Calayag, John B. Reyes, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, Benji Musura, Absidi Ferrer, at ang ating station manager na si Joe Cabrera Alabastro. Katuwang din po ang ating mga reliable technicians sa Bukawe Transmitter Site.
0: Yun, so kasalukuyan rin nating nakadeploy, ayan na, sa batasan pambansa ang ating mga kaagapay sa field. Siyempre, kinakailangan tayo ay, kail may mga kasamahan tayo dyan na nakaabang.
1: Yes.
0: No? At nandyan sila Babylin Resulta, si Nemia Torla, si Lynn De La Cruz, si Eddie Galvez, si Brian De La Cruz, si Wenmark Balatukan, si Kael sa Kayla Escalante, si Shekinah Abalon at syempre ang aking kapartner sa UNP, si Sister Heidi Bernardo Sampang. So kinakailangan nating antabayanan po 'yan maya-maya lamang.
1: Syempre no, Pastorny, napakahalaga yung araw na to kasi ulat sa bayan ng ating pangulo. This is the fifth SONA of the president.
0: No? Ang bilis. So fifth ibig sabihin na by next year ito ay 2027 at next year alam natin election season.
1: Correct.
0: Na yan, ano? So kaya ito ay very critical period talaga sa administrasyon ng ating Pangulong BBM.
1: Pastor, niya, ano nga ba yung kahalagahan ng SONA para sa ating mga kaagapay? Siyempre, alam natin ang nagde-deliver nito ang ating presidente.
0: Tama, no? Ang State of the Nation address ngayong araw ay sinabi mo nga, no, Kyle, ito ay ikalima na, no? Pero mahalaga kasi tayong magbaliktanaw ba, no? At kumbaga sa examination, mag-review muna tayo ng kaunti sa mga naging statement ng ating Pangulo noong mga nakataraang taon, no? So, blockbuster sa kanyang statement ang balitang malapit sa bituka. At yan ang pagbaba ng presyo ng bigas. Maalala natin, Kyle, na ang sabi ay 20 pesos kada kilo ng bigas sa pamamagitan lamang ng mga kadiwa outlet at iba pang mga mekanismo.
1: Yes, tama ka dyan, Pastor. At alam mo ba, kasama rin po sa ibinida ng ating Pangulo ang pagbangon ng ekonomiya at trabaho at patuloy

0: sa concern ng education, kasi nalaman natin recently na talaga namang may educational gap sa ating bansa na kung saan maraming kabataan ang gumagraduate na kung saan they don't have enough comprehension. Mm-hmm. So medyo challenging ito para sa ating education system.
1: Ay, ano lang yan, dahil nabanggit mo yan, Kael, mm-hmm. no? Kasi yung ating K-12 ay padalas na babanggit at yes. sinasabi daw ito ay bagamat nadagdagan ng dalawang taon, mm-hmm. ay parang equivalent pa rin daw ng more or less up to grade 8, o kumbaga sa ating dati, mm-hmm. yung sa mga hindi na umabot sa K-12, ang grade 8 po ay parang second year high school,
0: yes.
1: Compared sa ibang mga bansa. Kaya sinabi na dagdagan ng taon pero kulang pa din sa sa aral. Kaya ito'y tinututukan din ng ating Pangulong Marcos.
0: Mm-hmm. Tama ka dyan, no? At syempre, dahil health is wealth po, ang update po sa patuloy na pagkapatupad ng universal healthcare system. Isa sa mga naging highlight ng statement ng Pangulo is yung zero billing sa mga government hospital. At syempre, madaming lumalabas sa social media na hindi pa rin daw na isa sa katuparan ang ilan sa mga to. So syempre, kailangan suriin natin na maigi. Nariyan po ang digital transformation din ng mga public service at infrastructure. Gayun din po ang peace and security and pagkaparating po ng kaalaman patungkol po sa disaster resilience.
1: Nako, tamang-tama yan na disaster, yung tinatawag digital transformation, mm-hmm. at nabanggit mo yung universal healthcare system.
0: Yes.
1: Ano, Kael? Kasi naging issue nga ang PhilHealth ng mga nakaraang mga taon at mm-hmm. Nagkaroon niya ng umabot pa sa Korte Suprema. Mm-hmm. Diba? Pero dalawang taon na lang ay magtatapos na. Napakabilis, no, ang termino ng ating Pangulong Marcos Jr. Kaya inaasahan po natin na mas malaman at mas may ngipin nga po ang kanyang mga tatalakayin itong SONA mamayang hapon, mm-hmm. ano? So tanungin natin ang ating mga kaagapay. Mm-hmm. So ano po ba ang inyo pong mga inaasahan sa SONA ng ating Pangulo ngayong taon?
0: Mm-hmm.
1: At Kael, alam mo ang pinaka malalim na issue na dapat i-address ng administrasyon ngayon ay syempre yung food security. Ano? Hindi masyado yung nabibigyan ng prominence dahil maraming mga political issues na pinag-uusapan. Pero ano nga ba ang kahalagahan ng SONA at ang ating inaasahan ng lahat sa atin, ano, sa ikalimang pagkakataon para sa administrasyong Marcos Jr.?
0: Napakahalaga niyang, Pastor, ni usapang food security. Dahil laganap na ngayon ang gutom. Ito nga, lumalago ang issue ng stunting, lalo na sa mga bata. Diba? Na hindi sapat ang kanilang laki sa kanilang edad. Ano kaya ang mga programa, advokasya na ipinatutupad po ng ating pamahalaan para po masolusyonan ang ganitong klaseng issue? At
1: actually,
0: kapag ang problema po, yes, Pastor Ernie.
1: Hindi, naalala ko lang kasi, Yael, Kael, sinabi mo yung stunting.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Sa ating kasing mga Pilipino, pagka stunting, medyo yung iba hindi pa maintindihan. Mm-hmm. Eh. Pero pag sinabi mo yung pagkabansot,
0: yes.
1: Yan, no? So yung nagiging issue pala itong
0: correct.
1: At maraming lumabas na may epekto ang malnutrition,
0: mm-hmm.
1: o yung sinasabi natin food security na nagdadala ng malnutrition sa pagkabansot. At mm-hmm. ibig sabihin yung utak ng bata ay hindi na lumalaki.
0: Correct ka dyan, no, Pastor. Talagang may ripple effect yung mga bagay mm-hmm. na ito na kapag kulang sa pagkain, di ba? Kulang din sa pagkatuto at hindi magpa-process. Naalala ko last Friday, ito yung itinapi ko sa isang program ko na Angkla na kung saan tumatalakay po sa mga social issues. At syempre, just to share, no, Pastor, naalala ko, naging bansot din ako nung kabataan ko. Nakasama po ko sa program ng government, sa school namin, sa feeding program. At isa yun, panahon po ito ng Aquino administration. So talaga kahit pa paano, sabi ko nga, lumaki
1: nakabawi
0: na.
1: Naman.
0: Nakabawi. And praise God, talagang sabi nila pag pumapasok daw sa FEBC, nagkakagin.
1: Oh.
0: Pumasok ako dito ng patpatin. Oo.
1: Okay.
0: Kahit pa paano ay
1: so ibig sabihin may pag-asa ang mga bata na yan. Kasi
0: may
1: yan ang kinakatakot ng mga eksperto na pagka lumabas daw sa edad na 4 na taon o 5 taon at talagang stunted, eh ano na, limitado na daw ang paglaki. At Meron tayong exhibit number 1 pala mga kaagapay dito, si Kael mismo, no? At yan ay kinakailangan nating mas tutukan sa darating na mga panahon.
0: Yes, at alam mo Pastor, ni kapag ang problema po ay ramdam ng bituka, marami

0: Maraming apektadong mamamayan. Pero syempre, bilang pong mga mananampalataya, hindi lang tayo a banger, 'di ba? Dapat syempre ay may ginagawa din tayo. Tayo po ay mga prayer warrior para po sa ating bayan. Kaya natutuwa kapag ang bansa po ay umaangat, lumalago, at syempre, nalulungkot tayo kapag may mga pinagdaraan ng pagsubok. Kaya po tayo ngayon ay pro-Philippines. We are not pro to any colors. We are not pro to any politicians. We are loyal to our country. We are loyal to our constitution.
1: Amen. Kaya mahalaga yan sa ating disposisyon bilang mananampalataya, dahil tandaan natin, ang sabi nga ng 2 Chronicles 7:14, that if my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways,
0: yes,
1: then I will I hear from heaven, forgive their sins and heal their land. So, if my people, so tayo pa rin mga mananampalataya sa Panginoong Jesus ay dapat tumawag sa Kanya. Eh, hindi lang tayo basta simpleng abanger, sabi mo nga, no? Pero tayo ay nananalangin. So, kailangan malaman natin ang ating question of the day.
0: At syempre, dapat hindi lang tayo ang mag-usap, Pastor. Aanehan natin ang ating mga kaagapay na lumahok po sa ating talakayan. Kaya ikaw, kaagapay, ano ba yung ibibigay mong marka para sa ating Pangulo sa kanyang administrasyon, di ba? At syempre, mag-react po kayo sa ating streaming. Gusto natin, very engaging tong program natin. Di ba, may mga reaction button dyan. So, thumbs up kapag sa tingin nyo ay poor performance. Heart kung outstanding. Care reaction kapag very good. Wow naman kapag poor. At syempre, mad pace kung very poor. Yan. So, react-react na po. At Pastor, yung madami na nagko-comment, pwede siguro nating pasadahan ito.
1: Yan.
0: Yung mga kaagapay natin. Unahin ko na, sabi ni Ate Evelina De La Rosa, good morning, mapagpalang araw ng Lunes. Ganun din kay Rodel Lacanlale. Sabi ni Lilia Ditan, good morning sa lahat, patnubay nawa ng Panginoon ang station para mas marami pa ang makarinig at makilala sa Panginoon sa kanyang kabutihan. At maging si Aniline Santos, blessed morning.
1: Yan. So madami-dami din, binabati ko din ang mga nakikinig sa aking opisina ngayon. Sila Dario Pasaraba at Naririan at mga kasama ko sa law office na nakaantabay din sa atin. Siyempre, ang isa sa aming mga leader sa church, si Mama Pong Ison, pinagpalang umaga, pastor ni Jeremiah, at brother Kael, all glory to God. For your love to Him in the nation.
0: Ito, nag-comment din si Cynthia Valencia, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Si Julieta Belhira, magandang araw po. Ay, ito, Pastor, ni ang gagandang lalaki po ninyo. Alam mo, minsan na lang po yun, kasi
1: salamat,
0: minsan tayo magbaro.
1: At alam mo na, minsan natatanggal din yung amag doon sa aming mga barong kapag once a year.
0: Yes. Sabi ko nga, nagbatian kami dito, parang hindi na ako sanay magbarong, parang nangangati na ako. Pero wala tayong choice. Siyempre, kailangan natin ihatid ang mga mahalagang impormasyon sa ating mga kaagapay. Oh,
1: kanina nga, nagbibiroan na kami ni Kael. Sabi ko, dapat nakatayo tayo kasi makita yung full profile. Pero pero makikita nila ang ating mga kaagapay siguro sa patuloy ito, no? So whole day itong ating special coverage.
0: Correct.
1: So,
0: alam mo, maliban sa ating morning block, meron tayong special broadcast mamayang hapon din na kung saan makakasama naman nila si Bishop Ruben Abante at saka si Pastor A. So hanggang mamaya po yung coverage ng SONA.
1: Yan. At marami pa, no? Marami pa tayong makakausap ngayong umaga at mamayang hapon din, ano? Kaya tanungin natin ang bawat isa sa ating mga kapitbahay, kaibigan, ano bang palagay nila, no, sa SONA, at ano ang marka ng inyong ibibigay sa kasalukuyang administrasyon. Ano nga ba, Kael, yung kanilang mga dapat ibigay, kung magbibigay ng tinatawag na hindi lang grado, ha?
0: Yes.
1: Magbibigay kayo ng inyong feedback. Kasi sa mga establishment, mayroon tinatawag na feedback mechanism.
0: Correct.
1: No? Smiling face, sad face, no? Wapakil's face. Yung so, sa atin, anong ulit yun na Kaela, no?
0: So dun ito, mga kaagapay, ulitin po natin para sa marka nyo sa ating Pangulo. So, like kung poor, Clear reaction kapag very good.
1: So, thumbs up kapag ka...
0: Poor.
1: Poor, okay. So, then, heart...
0: Then, may care kung very good.
1: Ah, very good, okay.
0: Heart naman kung outstanding.
1: Okay.
0: Wow kapag good lang. And okay. Angry or mad face kapag very, very poor.
1: Yan.
0: At alam mo pa, sir, ni pinost natin to last Saturday at as of 7 a.m., naka-garner na kaagad tayo ng ating... marka para sa ating Pangulo based on the accumulated na numbers po ng nag-react po sa ating post. At alam mo, Pastor okay. Ni, ito ating, bate sa ating resulta, nangunguna po ang poor na kung saan madami ang nag-like, 37%. Sunundan po ito ng very poor na kung saan merong 27%.
1: Okay.
0: At pangatlo ang 23% na heart reaction na outstanding.
1: Okay.
0: Next naman ay ang very good na care reaction. At lastly, good na 2% dyan sa wow reaction. So, okay. So damang-dama ng mga kaagapay natin yung mga reactions nila.
1: Yeah. Kaya bukas pa po ang ating polling at feedback. At makikita natin dyan, ang maganda lang ngayon sa ating teknolohiya, di ba, Kael, ay may real-time
0: correct.
1: Na feedback. At paalam po ninyo ang inyong pong sentimiento. At yan ay ang essence ng ating demokrasya. Kaya mag-comment sa ating Facebook para magsilbi itong ating poll for the entire day. Ano? So, marami tayong mapag-uusapan at siyempre nandiyan din na Kael, no? Yung patuloy pa rin ang mga nangyayari na impeachment proceedings, yung issue usapin sa flood control.
0: Correct.
1: At siyempre yung mga matagal nang nakalipas na issue at patuloy pa rin, no, ang patungkol dun sa mga ICC investigations. At pero yan ay kinakailangan siguro mag-take ng a little backseat muna ngayong araw na ito dahil gusto natin malaman ano ba ang direksyon ng ating Pangulong Marcos Jr. sa ating bayan sa darating na nalalabing, alam mo, sa tingin ko, dalawang taon man.
0: Almost 2 years na lang, Pastor.
1: Oo, kasi kaya po 2 years yan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi by 2028, o 2026 na ngayon, by 2028, ito po yung tinatawag na pagpapalitan na, no? Pagpapalitan na po ng pangulo at maririnig naman ang unang pangulo. Ang unang statement ng magiging bagong pangulo naman by 2028, ano? Yan ay assuming na regular lahat ang mangyayari, di ba? At talagang magkakaroon ng transition by 2028. Kaya nga after this sona, meron pang isa. Next year, ano? Pero alam natin na 2027 is medyo nararamdaman na ang election chills and fever niyan. So, a campaign, no? Medyo kakampanya pa
0: niya. At saka ramdam na ngayon, Pastor, ni yung galawan din ng mga ating politician, both on the national, local government, kung saan ba silang panig pupunta. Kasi syempre, yung galawan din ng impeachment, di ba? Kung mako-convict or ma-acquit ba ang pangalawang pangulo. So, syempre, lumulugar na rin ang ilang mga nasa ating pamahalaan.
1: Mahalaga yun, Kael, kasi... ako naka-experience ako na maglingkod sa gobyerno, ano? And makikita mo talaga, mararamdaman mo talaga yung sabihin natin yung wind of changes ng politics kapag every time na malapit ang election, ha? Mararamdaman mo pati sa kung gaano ka-responsive ang mga government offices at agency, dahil katulad sa akin dati sa aking ahensya, kami ang responsable sa red tape, no?
0: Yes.
1: So kami ay kadalasan tumatawag ng atensyon ng mga ahensya, mga local government, ay mararamdaman mo talaga it's either mas mabilis ang kanilang pagtugon o yung iba ay mas matagal ang pagtugon nila, kasi nga ito ay nakikita na ang ang hangin ng kampanya at election diyan. Pero ang ating panalangin ay magpapatuloy ang serbisyo sa taong bayan, may election man o wala. Kasi yan naman ang talagang napakahalaga sa atin. At maraming mga sinasabi nating variables na pwedeng mangyari, no? Katulad niyang Kael, na ano nga mangyayari kung ma-impeach niya ang pangalawang pangulo. Kasi first time yan, Kael, ha, na ang ini-impeach ay vice president. Nakakita na tayo na in-impeach. ang presidente, no, si Presidente Erap, na nagdulot sa kanyang resignation. Ano? Mm-hmm. Ang pangalawa, ang former Chief Justice Corona na impeach, no, at na-convict sa impeachment court.
0: And I think si CJ Corona lang ang tanging natapos talaga, ang na-complete, diba? No,
1: kompleto ang impeachment at ngayon ang pangalawang pangulo. At mayroon pang ibang mga impeachable officers, mm-hmm, kasi katulad ng Office of the Ombudsman, yan, no?
0: Mga constitutional
1: commissions, no? Civil Service, mm-hmm, COA, at COMELEC, so sila ay mga impeachable officers dahil nga po sila ay considered na talagang hindi lang nagpapatakbo, mm-hmm, ng mga ahensya ng gobyerno, pero sila ay tinatawag na nagbabantay rin, mm-hmm, nagbabantay rin sa ating demokrasya. Kaya nga pinapahabili, no, tawag nyo, pinapaubaya,
0: yes,
1: sa ating mga halal ng bayan ang pagdesisyon kung sila ba'y tatanggalin o hindi.
0: Talagang tama yun, Pastor. Talagang nasa kamay ng ating mga kaagapay kung sino ba ang iluluklok nila sa susunod na eleksyon sa 2028. At ngayon pa lang, paghandaan natin mag-obserba, magsuri po kung sino ba ang inyong mga napipisil. Pero syempre, ngayon, pagtuunan muna natin yung mga mahalagang issue ng ating lipunan, particular na yung mga accomplishment, yung mga needs to improve ng pamahalaan. At alam mo, Pastor, narito na sa ating linya, kasama na po natin.
1: Yan, so kasama natin ang ating hindi na to halos bisita, no? Kaya ito ay regular na po nating paboritong hinihingan ng kanyang wisdom at pananaw sa atin pong bayan sa mga nangyayari, ang Senior Research Fellow sa Ateneo Policy Center at sa Ateneo School of Government, at siya po isang profesor at constitutionalist. Walang iba po ang ating kaibigan, si Attorney Michael Henry Yusinko. Magandang umaga, Attorney.
2: Hello, Attorney Mike. Magandang umaga, Attorney Bellica at Kael. Magandang, mm-hmm, umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Oras na Pilipinas.
0: Yes. Attorney Mike, ito na po ang ikalimang sona ng Pangulo. Kumbaga, isang sona na lang matatapos na. Pero sa tingin niyo po ba, Attorney Mike, ano nga ba ang inaasahan ng publiko para sa kanyang fifth sona?
2: Well, ano na, 'di ba? Sinabi na nung Malacañang that the president will be outlining accomplishments, no? Sabi nga nung, mm-hmm, secretary ng PCO, maraming, yun ang kanyang term, no, maraming accomplishments, kaya dapat daw makinig lahat, no, which I think is inappropriate, no. Kasi I'm sure si Attorney Bellica alam to, that the sona is not the occasion for bragging, mm-hmm, no. The constitutional design of the sona, or the constitutional intent, is that it is an address to Congress. Mm-hmm. Yan ang nakalagay sa ating saligang batas. The president shall address the Congress on its first session day. Now, tama ba yun na ang Pangulo ay magmamayabang sa mga mambabatas natin? Di ba? So, I think that's an inappropriate, possibly unconstitutional, na gagamitin ang SONA as an occasion para mag-list ng quote-unquote accomplishments ang isang pangulo.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Attorney, so sa isang ideal, siguro isang ideal na alternative universe, kasi nakikita nga natin na ang State of the Nation address ay nagagamit talaga to showcase ang iba't ibang mga minsan personal, political, at syempre hina-highlight din nila ang kanilang mga accomplishment sa taong bayan. Pero sa isang ideal at strictly na sumusunod sa ating konstitusyon, ano ba ang inaasahan dapat ng taong bayan sa pagpapahayag ng Pangulo towards sa mga kinatawan nila, no, sa Kamara, no, de representante, mm-hmm, kasi sabi mo nga, attorney, at kadalasan itong hindi nakakatch o nakukuha ng marami sa atin, is ang SONA ay address doon sa mga kinatawan din sa Kongreso. So, ano ba dapat ang sana na ideal na mga i-articulate ng Pangulo sa isang State of the Nation address?
2: So, magandang tanong yan, Attorney Bellica. No? So, tingnan natin kailan ginagawa yung address. No? Sinabi ko na kanina, the address is to the lawmakers. No? Mm-hmm. At kailan? This is made on the first day of the session. Mm-hmm. Diba? So, ang ibig sabihin nun, this is really a coming together of the executive branch and the legislative branch. No? Isang beses lang nangyayari officially, which is today, no, when the Congress opens and the President will address Congress. Mm-hmm. So, ang dapat hinahanap natin dito is dalawang bagay. Isa is assessment ng Pangulo dun sa State of the Nation. Kasi ang executive branch, yung departamento ng gobyerno natin na pinangungunuhan ng Pangulo, ito yung front line. Ito yung laging nakikiharap sa taong bayan, 'di ba? Sila actually talaga yung nagde-deliver ng public service, ng government service. So, they would know kung ano yung current state of the nation, ano bang problema, anong concerns, anong nangyayari. So, that's one aspect na gusto natin marinig mula sa Pangulo. Itong nangyayari sa atin ngayon, which could include also accomplishments, by the way, no, na ano yung mga nagawa, ano yung epekto nung nagawa, and therefore ano pa yung kailangan gawin. And that's the second part na kailangan natin marinig. This is now the address to Congress na okay, ito yung mga nangyayari sa bansa natin, ito yung mga dapat nating gawin bilang magkasama, no, partner, executive and legislative. So, ito ang kailangan ng mga batas na mapasa, ito yung mga kailangan na batas na marepaso, o ito yung mga batas na kailangan amyendahan. Kasi ito yung mga tutugon dun sa mga kailangan nating gawin. So, magkaugnay yon, yung una at yung ikalawang bahagi ng SONA. Yun ang dapat hinihintay natin, yung ano yung mga nangyayari sa atin ngayon, which includes ano yung mga concerns natin, ano yung mga problema natin. And second, paano tutugunan ito ng Malacañang at ng Kongreso? Ano yung mga batas na kailangan mapasa? Ano yung mga batas na kailangan maamyendahan? So these are the two things that we should always hear in a SONA.
0: At alam mo, Attorney Mike, last year nga nung nakaraang SONA, madaming ipinahayag ang Pangulo patungkol sa mga highlights ng kanyang administrasyon, particular dun sa mga na-accomplish niya. Sa tingin niyo po ba itong mga nabanggit niya ay sapat na ba para syempre masolusyonan din yung problema ng ating bayan, particular sa edukasyon, ito yung flood control issues, yung issue din ng education natin?
2: Well, kung isa-isahin natin, kung pagbabasihan natin yung ika-apat na SONA, no? So, syempre, yung pinaka-matingkad sa alaala natin is yung mahiya naman kayo, no? Na binigkas ni Pangulo Marcos. So, ang maaari nating update doon is really yung mga kaso sa ombudsman ngayon. So, this is now in the ballpark of the ombudsman. So, hindi na to sakop ng executive branch. Mm-hmm. Hindi na to sakop ng Pangulo. Right? Naipasa na niya, in other words, yung bola sa ombudsman. At kung meron tayong i-evaluate, dapat yung ombudsman. No? Mm-hmm. So, ilang kaso na ba naka-file? Sino-sino na ba yung nakasuhan? Kung meron mang papel, si Pangulong Marcos dito sa mga flood control litigation is yung pag-capture kay Zaldico. Kasi that is still the job of our police, no, which is under the executive branch. So kung meron mang tayong hihingiin pa in that regard kay Pangulong Marcos is yung paghuli kay Zaldico. Mm-hmm. Pero as far as the litigation or the prosecution of the corrupt, ombudsman na dapat ang tinitignan natin dyan.
1: Mm-hmm. Attorney Mike, yaman na rin lamang na pag-usapan na itong si former Congressman Zaldico. May mga itong nakaraang weekend, no? Merong 16 ba or ilan ng finalan ng kaso ng Office of the Ombudsman na mga sangkot daw umano sa flood control problems, no? And although we welcome it, no, at talagang yan ang hinahanap ng mga tao na mag-file ng kaso, hindi lamang dun sa mga perceived na kalaban sa politika, pero pati na rin lahat ng mga nababanggit. At nabanggit rin, bukod dun sa mga na-filean, ay ang pagpiprepare din ng complaint, no, ng for preliminary investigation naman, laban kasama din si dating Speaker Martin Romualdez. Ang mga statements na ito, pati yung pagfa-file ng kaso, ay medyo malapit masyado at nangyari bago itong SONA. So parang ang sinasabi ng iba, inihabol daw bago magkaroon ng SONA. And ano ba yan? May valid ba sila na sinasabi yung mga ibang mga tao na hinabol lang kasi, o kung hinabol man o hindi, at least na i-file, di ba? Mm-hmm. O may piniprepare na preliminary investigation laban dito nga kay Zaldico at kay former Speaker Romualdez. So, does the timing actually matter, Attorney Mike, dito sa usapin na ito ng mga investigasyon?
2: Well, ultimately, it shouldn't anymore, no? Kasi, ang gaya ng sabi mo, gusto natin makasuhan, eh. Gusto natin maaresto at magkaroon din, mapusasan din. Hindi lang si dating Speaker Romualdez, of course, di ba? Mm-hmm. Lahat ng involved. And we know, marami pang involved na kailangan dumaan dito sa ganitong klaseng paglilitis o pagtutugis. No? Mm-hmm. So, for me, kung ako tatanungin mo, the timing, of course, is parang hinabol. Nakakataas kilay. Di ba? Nakakataas kilay, of course. Di ba? Pero, mas concern ko, if you're, ano, asking me talaga, is, ang concern ko is yung follow-through. Mm-mm. Yung follow-through dito. So, ang mata ko talaga when it comes to the flood control issue is sa ombudsman. Now obviously, syempre kailangan din natin tanggapin na involved din dito si Pangulong Marcos. Right? Hindi natin pwedeng iwasan 'yon na sabihin na wala siyang kinalaman dito. That's ridiculous, no? Ang saving grace lang ni Pangulong Marcos ngayon is meron siyang immunity from suit. So, hindi natin siya pwedeng tugisin ngayon dahil dun sa immunity from suit niya. But, alam naman natin na itong flood controls issue na to ay malawak ang sakop nito. Hindi ito problema lang ng mga mambabatas. Alam natin, problema rin ito ng executive branch. Marami na nga tiga DPWH ngayon ng kasalukuyang nililitis na. So, hindi absuelto si Pangulong Marcos dito. No? Mm-hmm. So, ang gusto ko dito makita natin or hingiin natin from the ombudsman in particular is the follow-through na talagang tutuparin niya yung mandato niya na protector of the people. Hindi yung protector of politicians na kaalyado niya o kaibigan niya o tinulungan siya, no? And that includes President Marcos who appointed him.
1: Yeah. And kakambyo lang kami ng konti, attorney, dun sa mga katanungan from the political side. So sasantabihin sa natin saglit, pero dun tayo siguro sa isa sa mga pinambungad niya na issue nung pagpasok pa lang na ating pangulo, yung issue sa pagkain.
3: Yeah.
1: In fact, naalala nga natin, nung siya umupo, hindi siya nag-appoint ng Department of Agriculture at that time dahil siya mismo ang umupong secretary or hindi secretary, siya mismo ang umuwi, direct nang nagre-report sa kanya ang Department of Agriculture. I don't know kung ito ay nakabuti o hindi nakabuti kasi sinabi nga nung iba ay bandang huli, nag-appoint rin naman pala, no? Mm-hmm. Pero ang katanungan dito, eh, kamusta na ba yung usapin dun sa pagkain? May struggle pa rin ba ang ating bansa pagdating sa mataas na presyo ng bigas? At natupad ba ito? So, dapat ba ng balikan ng Pangulo at ipagpaliwanag niya kung ano na ang nangyari dito sa issue ng food security natin?
2: 100% agree ako na dapat. Isa to sa dapat niyang pagtuunan ng pansin sa SONA ngayon. Kasi this is the fifth, no? Second, I think this is the last, di ba?
1: Ay, meron pa siya
2: to the last pa.
1: Yeah, meron pa siya next year.
0: Next year.
1: Yeah.
2: Mm-hmm. Right. So, I would definitely agree na dapat isa to sa mga dapat niyang isama dito sa SONA niya ngayon at sabihin sa atin, sabihin sa mga mambabatas, ito na ang nangyayari ngayon. At ito pa yung mga dapat nating gawin. Kasi from my perspective, hindi pa ganun kaayos ang ating food security. No, we are still in that place or in that situation na yung ating mga kababayan ay insecure pa rin sa kinabukasan when it comes to our food supply. No, kasi umaasa pa tayo sa mga imports. And of course, nandiyan pa yung mga sindikato na kaaway ng mga magsasaka natin. And of course, yung agriculture sector natin mismo, right? Naghihingalo pa rin. So, maraming issues pa rin from the time na nabanggit ito ni Pangulong Marcos as one of his utmost priorities. So tama lang na tanungin siya ngayon. Ano na ang nangyari? At ano pang magagawa? Ano pang kailangan gawin? Kasi our current state of affairs in our food security is still well, abysmal sa tingin ko, no?
1: At kaalinsunod na rin dyan, attorney, yung mga issue kung paano ba tayo naghahanda. Kung meron mang epekto itong mga nangyayari sa mga usaping global, no? Yung mga awayan ng Amerika sa Iran. And may mga nakausap rin tayo dito sa ating programa na mga, o sa oras sa Pilipinas, na nagpapahiwatig ng concern doon sa oil crisis, no? Bagamat sinabi nga na medyo tayo ay nakahinga-hinga ng konti kasi nagkaayos sila saglit. Subalit ang sabi ng iba, attorney, eh para daw yan tsunami na kung saan nagsimula yung epicenter ng lindol sa dagat ay dumadaan yan at it eventually would hit ang mga bansa eventually. And at sinasabi nila, ang Pilipinas daw ay maaring tamaan in the later part of this year. Ito na nga ang papasok. So, isa rin yan, no? Yung usapin siguro, attorney, ng energy security natin, lalong-lalo na yung sa fuel, and bagamat hindi na masyado na pag-uusapan, palagay mo ba, did our administration do enough to actually remedy the situation, or ano pa ang pwede nating gawin dyan o dapat bang pag-usapan at banggitin na Pangulo patungkol sa usapin naman ng energy, attorney?
2: Well, tama ka, Attorney Velica, no? So, ang nagawa ng administration is remedyo. Remedyo lang, no? So, we're actually revealing another kumbaga weakness when it comes to the current iteration of the SONA, no? Na in the past SONAs, yung laging natututukan is the immediate relief, immediate impact, no? So pagdating dito sa food sa energy security, I'm sure ang isa sa mga babanggitin ni Pangulo Marcos is yung mga remedyo na na-implement ng administration na kahit papaano naman, syempre, tumugon dun sa immediate na pangangailangan ng karamihan sa atin, right? But the SONA is really not designed for that, no? Kasi yun, pwede sa mga press con yun eh.
1: Yeah.
2: Ang SONA is for yung mga immediate action that has a long-term view. In other words, yung mga building blocks para matugunan yung mga tinatawag natin intergenerational problem. Katulad ng yung how you described it, yung energy crisis natin na baka ngayon, okay tayo, pero yung tsunami, eh, tatama rin sa atin eventually. So this is really pang long term. Kaya nga, ang disenyo ng SONA is yung Pangulo at yung Kongreso nagsasama at sinasabi nila or dapat sabihin nila na ito ang mga kailangan nating gawin as building blocks to address yung mga long-term problems natin like food security, energy security. So, kung remedyo at remedyo lang ang pag-uusapan natin sa SONA, well, sayang yung panahon, no? At hindi na pag-uusapan yung mga dapat building blocks na tugon dun sa mga ganong kalaki at ganong kalawak na mga problema.
0: Yeah. Yes. At syempre, Attorney Mike, tuwing SONA, laging ang kaharap nga ng Pangulo ay ang mga nasa Kongreso, both the congressman sa lower house and the Senate. At nagpo-propose siya. Ito nga yung mga LEDAC bills, yung mga proposed bills po niya. At alam nyo mga kaagapay, doon po sa 52 priority bills, 26 lamang po ang na-approve at naisabatas. Attorney Mike, ano po ba ang masasabi nyo dito sa mga pinagtutuunan na batas ng ating pamahalaan? At syempre, naiiba nga ngayon ang focus dahil sa daming priorities din ng ating Congress.
2: Hindi maganda yon, no? KL, those numbers are bad actually. So bagsak yon, 'di ba? Kasi kalahati halos, 'di ba? 50%. So hindi magandang ano yon. Hindi magandang pangitain yon, no? Lalong-lalo na if we are going to relate it to the SONA. Because like I said, the SONA is designed for that, no? Na magsasama ang executive at legislative para mapasa yung mga batas na kailangan natin. Ito na nga yung mekanismo ng LEDAC. And ito na rin mismo yung nababansagan na priority bills. No? So, yung numero na sinabi mo, that is actually a failing grade. So, hindi magandang pangitain yun kasi that means yung mga problema na na-identify na nila, eh hanggang ngayon, problema pa rin sila. Wala pa rin silang tugon mula sa Malacañang at sa Kongreso.
0: At syempre, isa po dun sa mga na-propose na batas na yon is yung itong anti-dynasty bill na paulit-ulit na every Congress ata madami nagsasubmit, madami nagpo-propose ng bill. Pero hanggang ngayon ay pending pa rin. Ano po ba sa tingin nyo ang magiging hakbang ngayon ng pamahalaan patungkol dito? Particularly dahil ngayong mga nasa Kongreso ay pamilya rin.
2: Yun, hindi masyadong maganda ang pangitain natin doon kasi nga, gaya na sinabi mo kay El, ang Kongreso natin ay punong-puno ng mga dinastiya. Si Pangulong Marcos mismo ay pinuno ng isang dinastiya at marami siyang kamag-anak sa, ilan din ang kamag-anak niya sa Kongreso. Yung anak na sa House, yung kapatid na sa Senate. Yeah, yung pinsan niya, dati pang speaker. No? So, I think itong issue na to na anti-dynasty or the law that regulates dynasties, this is something na hindi lang natin pwedeng iwan kay Pangulong Marcos or sa mga mambabatas natin. This is actually really a responsibility now of civil society natin. No? In particular, yung mga botante. So, hindi maganda ang pangitain because of the current realities, but you know, it's still an urgent matter that kailangan itulak natin.
0: Yes.
2: When I say natin, I'm talking about media, the academe, and the entire civil society. Kasi kailangan na kailangan natin na tugunan yung problema ng mga dinastiya.
0: Mm-mm. Attorney Mike, napakadaming ang pinagtutuunan ng pansin, lalo na ng Kongreso natin. Nariyan ang impeachment, nariyan ang mga iba't ibang mga personal responsibilities nila sa taong bayan. And ito nga, yung fiscal budget na kung saan talagang madaming hinihiling din ang pamahalaan dito sa ating Kongreso na nagpapasa din, di ba, ng ating budget sa ating bansa. Sa tingin nyo ba, dahil nga sa mga kaganapan sa mga issue ng korupsyon, ano ba dapat yung i-priority ng ating pamahalaan, particularly nitong executive and legislative?
2: Well, of course, the budget is there, no? Nandiyan na yan, eh. Mangyayari na yan after the SONA. And kailangan, again, nasa atin na naman yung responsibilidad. When I say natin, again, I'm talking about media and academe, no? Na suriin, mag-ingay kung kailangan mag-ingay. Now, ang malungkot lang is so far yung transparency na ipinangako ni Pangulong Marcos mismo ay medyo nagkukulang, no? Kasi right now wala tayong ideya kung ano yung nakalagay dun sa proposed budget, no? Na supposed to be tapos na at ipapasa na sa House. But hopefully pag napasa na nga sa House, the process will be more transparent than yung nangyari sa pag-draft nung budget, no, nung NEP. So, meron pa tayong panahon para pag-aralan at busisiin at siguraduhin na yung mga kailangan puntahan ng pera ng bayan ay doon talaga mapupunta.
1: Yeah.
2: So, but of course, yung mga LEDAC bills, kailangan mapasa pa rin yun. Kasi alam na natin, those are priority legislation. No? So, kailangan yung mga mambabatas natin, particularly yung Senate President at yung Speaker, hindi nila makaligtaan na meron pa rin LEDAC list of priority bills.
1: Yeah. Attorney, meron pang isang bagay na siguro tinatanong din ng iba nating mga kasamahan, ano, at mga taong bayan, ano ba nangyari doon sa ating sovereign fund investments na ginawa niyan, and meron na ba tayong kinita diyan sa mga investments, saan ba ito napunta? Dapat ba itong palagay mo at this point bigyan din ng tuon or paliwanag, or pwede na siguro sa sabi mo nga sa mga presko na lang i-discuss?
2: Sa aking palagay, pwede na yon sa press con. In fact, at this point, ayokong marinig kay Pangulong Marcos yung any issue about the Sovereign Wealth Fund. Kasi dapat hiwalay yun sa gobyerno. Right? Mas kakabahan ako actually kung si Pangulong Marcos ang nag-report doon. Kasi ibig sabihin yung mga pinuno nung Maharlika Investment Corporation sa kanya nagre-report, no, which is unusual or irregular kasi dapat nagre-report sila sa bayan, sa taong bayan, no, hindi sa pangulo. So I would rather na yung MIC, yung Maharlika Investment Corporation, ay mas maging transparent at buksan yung kanilang mga portfolio sa media para busisiin, no? Kesa marinig ko from Pangulong Marcos sa isang SONA, kasi parang press release lang yun, eh. Right? Which is not enough. Kasi we're talking about billions of taxpayers' money.
1: Yeah.
2: Kailangan dito parang accounting methodology ang pagbusisi. So maybe the SONA is not the occasion for that. Ang kailangan natin, yung MIC ay maging bukas sa kanilang mga libro para mabusisi ng mabuti ng taong bayan.
1: At attorney, ito namang sa usapin ng Nabanggit na ba natin din kanina sa flood control, yes, no? Doon sa mga isang taon na ritong mahiya naman kayo, yes, di ba? At may nahiya nga ba? At, after ng filing na itong mga inilabas nila, sinabi mo kanina, attorney, na dapat may follow through, di ba? Yes. Ano ang ini-expect natin na magandang follow through na sa